pedal li ñepp sutura man cheikhou bambala deureum gëm ko mu am ti man xorom yalla nu may ak sa xorom pedal li ñepp sutura

sant ngir yalla ma ngi ñaan taxaw ni sat bun am na qur'an de na am banex jebbal wa nang amu nandal dox mu neex musibe ak balaay nan ci muccu naax suñu njabot gi bu nu kenn di moccu

0: xam ne day jaamu te jaare ko ci leneen. loolu tax na mu leeral ne wasaltu lillahi wa lirasuli xatan yaquudu li xay rasul, nee na jokk naa ci suñu borom tabaraka wa taala ak yonente bi salaa alayhi wa sallam ay mbind yoo xam ne ñoom womatal ngën ji càkkuteef nga xam ne lu dee si bëgg rek la ca gën xaside yi dañ koy jël di ma indil. te wax na ne xaside yi it moom la suñu borom gën a sopp, moom it la yonente bi salaa alayhi wa sallam gën a sopp. xati ahab li shakuril akrami min xati xayri wa ilal mukarrami, ba fa fa àgg ci sax xaside day wépp yi woo xam ne mas naa am ku baax defoon ko, te tey boo toogee sam xel di xalaat ñi defee ne jamono ma yeetu ko wala jëf jooje xew yi ne ba mënee satu koo am, loolee nga xam ne faatoon na ku amutoon xaside. Sëñ Touba nee na lépp na ko suñu borom dabaatal ci xaside yi. kon la tàmbalee ca bu jëkk fa fa mbaax sosoo ba fa àddina yem lépp lu fi nit di def di ci jëlee lu baax, suñ demee ba jamono mayetu ko nit ki mu jëfe ko noona, su jàngee xaside na ca am la ca kooka amoon muy waliha fiha tadaruka jamia ma faatani min saliatin ya samih. yaakaar naa ne Seigne Abdou loolu xëy na liñ ci mën a génnee du jeex, waaye nañ taxawlu foofu ba ci kanam ñu dellusiwaat insha allah.
1: Jërëjëf Serigne Khady ci buntu bu am solo boobu. kon Serigne Mahamadou Diaw di nga leeral nga xam ne moom la Serigne Khady indi ci xasaayid yi. kon mel na ne dana am yooyu itam lo si mën a indi ndax rek mu gën a mën a matal, ndax xasaayid yi ku ne xam na ne moom ni ko Serigne Khady waxee doon a sëkk ci firnde gi mu nekk firnde yi lépp lu baax ni ko Serigne Touba yi tiwoowal, ndax Serigne Touba day koo xam ne moom lam an xuma lam yi fi di mosut a jublu lu amul njëriñ, te itam nekk gi mu nekkoon ci kaw suuf nekk yu foon lu weesu dimbali nit ñi ak xeeti leen. kon xeet ci xaside yi ni mu ko def ay xeet nga xam ne da ko saq ak boromam yi mu siy laabiire nit ñi, li mu si tagg yonte bi, li mu siy julli si yonte bi salaam salaam. kon gum ci mën di doon ci xeet xeside yooyu rek daa nekk loo xam ne liñ si li si nit ki bëgg lépp mën na ko ci amee. kon yaakaar naa fonk yëpp rek ak jàpp yëpp ngir jëmi suñu Touba loolu rek moo si am solo. kon suñu Mahamadou Diaw ñu bàyyi la nga indi ci buntu boobu ay leeral.
2: jërëjëf kon Sëñ Abdou, ni ñu ko waxee rek xaside yi moom lay loo xam ni lépp daa nekk ci biir, ndax Serigne bi ci boppam wax na ni ci biir téeréem bi ñuy wax hikmatu Cheikhul Qadim wax na ci ni jamono yoo xamante ni jóg nga di jàng alquran da nga ci yéene suñu borom tabaraka wa taala defal la lépp loo xam ni daf koo bëgg moom suñu borom te gërëmloo ko mu xiir la ci loola, génne la ci lépp loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo bañ nga génn ci loola. ndax alquran kenn ku nekk xam na ni génnee nit ñi doomu aadama yi ci lëndëmug réer ak dugal leen ci leeru njub ba ñu mën a tàbbi àjjana, loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg. dëgg la soo ci ñaanee leneen sax da nga ko am, waaye loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg. loo tax Serigne bi wax ni boo dee jàng alquran na nga ci yéene yooyu, waaye wax na ni wa inda qiraati xasidatu min xasaayidi fan wi ma chiata tajiduhu insha allah. mu ne waaye sama xaside yi jamono yoo ci jëlee genn di ko jàng nee na yéene ci lépp loo xam ni bëgg nga ko rek nee na bu soob yàlla da nga ko fekk ci biir. doole xaside yi itam àgg na ci Serigne bi wax na ni kullu saidin xadraa xasaayidi bi li itiqaadi faa sabil xasaayidi, nee na képp koo xam ni nar ngaa texe yowoy gis sama xaside yi ba noppi gëm ko, képp gis sama xaside yi gëm ko gëm ni li ma ci wax lépp am na te di ko jàng nee na tuuf nga te nee na da nga góob loo xam ne ci aw yiw kenn mësuta am lu toll noonu. xaside it ku ne gis na dooleem dem na ci ba Serigne bi wax na ni xasaayidi faaqat xasaayidil kiraam wali taquudu abadan xayra maram, mu ne sama xaside yi gën naa kawe xasaayid yi nga xam ne nit ñu baax ñi fi njëkkoon doon nañ ko taarif, sama xaside yi tiim na leen ci wàllu ngëneel ak ay pay. te it sama xaside képp ku ko jàng te bañ ko bàyyi dana la wammat ba yóbbu la ci ngën ji sàkku téef yi nga xam ni moom nga doon sàkku. kon loolu kenn ku nekk xam na ni kon xaside yi maanaam ay ngëneelam ak itam dooleem foo ko takk fu nekk rek weesu na foofu. kon xaside yi ci boppam ba tey nekk na loo xam ni képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala mi ngi gën a gaawee ci xaside yi ci la gën a gaawee. te it képp koo xam ni itam yaangi sakku rek ak yu ak ag ci sun borom tabaaraku wa ta'ala ba tay ci xasside yi la gëna gaawé ta xol bu set itam kep ku koy sakku ci xasside yi la gëna gaawé fajuk aaja itam kenn ku na xamna ni ci xasside yi ci la gëna gaawé bok ci wali yi nga xamni ñom la sun borom tabaaraku wa ta'ala tan itam japp ci xasside yi te ko bayyi fofu la gëna gaawé awliya yo nga xamni sun borom wax na ci ñom ni ëlëk yowmal qiyam ak fi ci aduna fep fu mëna doon la khawfun alayhim wala hum yahsununa la wax ci ñom kon nga gis ni ñooñu li gëna gaaw ci bok ci ñom moy jang xasside yi amna itam li nga xamanteni mom lu gaaw la ci xasside yi mom itam moy jitu sax mas boko bëgge def da nga sax ci jang xasside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari lo xamni nebu wona nit ñi itam te duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi melne dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel non yep mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi nga xamni moy xasside cheikhul qadim kon lolu lepp rek dafa nek ay njariñ yu bari yo xamni mi ngi aji ci xasaayid yi wala dem bay gis lu melni yonnati bi ak yu niro yoyu yep mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi ba tay tam am xam xam batin itam mi ngi gëna gaawé ci jang li nga xamni moy xasside yi ba tay tam kep ko xamni yaangi jang xasside yi di nga ciag ci birab yo xamni kiko dul jang du ma la ag ci barab yo nga xamni ci ngay ag waye lolou yip tam day laaj bokay jang nga tewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yalla sa borom bu baax and ak jaamu ko jaamu gu mat seuk gudi ak beccuk te lepp jang meek yep jëm ni borom bi tabaaraku wa ta'ala rek tax nga diko bind ndax serign bi wax na ni khasaayid yi mo gëna gaaw ci agale nit ki ci fepp fo xamni serignu tarbiya bu jappé nit ki dana ko fagalé comme niko serign xali waxi won sank nga xane dafa wax ni kitabati faqat syuukha tarbiya wa kullu khairin wa syuukha tarqiya kon serignu tarbiya fa mu yobbu nit ki bu jappé ci khasside te dako te ko bayyi dina ag fofu del wax ni man serign bi sumay bind li gëna yéme moy sama bind ci bopam day agalé ab jaam ci yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala ci kawlu dul muy wetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca son gude ak becc di jaamu yalla ak diko fanane bu jëlé xasside yi te selal ko dana ko agalé sun borom tabaaraku wa ta'ala motax mu wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abgha kama akhna kon nga gis ni lol lepp nek ay njariñ yo xamni xasside yi ñoko laq te mu nek lu jafé jafé pour nga jëlé ko fenen fo xani bokul ci xasside cheikhul qadim yi fofu rek la mëna gëna gaawé fofu nga ko mëna jëlé ci jëlé bo xamni bu gaaw gaaw lay doon mom xasside nga gis ni itam mom serigne bi ci bopam radiyallahu anhu mom wax na ni ñaan na suñu borom tabaaraku ta'ala ci xasside yi nga xamni mom la bind loolu dafa wone ci doole xasside yi ba nga mëna xam dëgg dëgg doole xasside yi waye ba la ñoo dugg ci doole xasside yi ak di ci wax nga xamne lolé nga gis ay borom yoy serigne bi day ñaan melni feelul amar la jëfëndiko melni wajjal dinañ leral fofu doora dugg ci bir xasside yi pour nga man ci am ak leral wajjali serigne touba jo xamne gis nga ko rek lu am ba nopi la ndax amna ko baax ci magni ko andon ak serigne bi wax serigne dembe kebe neena serigne touba neena lima wutale ak ñu baax ñima fi jitu moy ñom dañ daan ñaan ñaan seen borom mu may leen man nak sunu borom damay may ba nopi nima ñaanal lima la may ñaan ko parce que may na mako ba nopi lolu seen bi bind nako wax ni wajal kitabati min zal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi mu nek lo xamni mu ruy la lo xamni dara jafé deg ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy khaliyar ci awliyaullahi wali yalla ndax defal sama bind ak sama qasida mu gëna kawé julli gëna kaw koor lolou du nexa deg ci ko xamne amna len loy gestu ci awliyaullahi wali yalla waye lolou li ngui koy degge moy sun borom tabaaraku ta'ala day wax julli wax koor wax ajmak waye lolou nga gis mu wax ni ben sarax sangam day ngi boko defal rek tuddal la ci yol bo xani woral li meñu ko am ci bir julli wala mu wax la tay ben ayat alquran ni soko jangon dal la ci defal yol sangam te lolou meñu ko am ci julli meñu ko am ci koor kon ki meñu def lolé defal ki saxul ka dem xasse bo xamni boko jange da nga ci man am yol bop bo xari di nga julle mom nga ci am du dakantek julli mo ëpp doole lu ne loolu du dàqanteeg du tax mu dàqanteeg loolu du dàqanteeg itam koor loolu lépp du tax ñu wutante waaye mari su borom rek moo roy ci koo xam ni ak nitam la delu wax ni yaaman mi daa di ya jaalte ka dima man maa xoo xat sahidoo min ku dama mu ne yaay ki nga xam ni samay daa yaa dem ba def ko mu am maqaamam dereti gaa ñu nga xam ne dañoo sahidoon ci biir xare yi samay daa ak samay xalima yi may bindee am na seen maqaam moomee ak seen daraja yooye delu wax ni wajal xuruuf yi moo gisaatin uqirat wa xaara xayraati la day ka du xirat muy defal samay araf yi may bind muy muujisa yoo xam ni yu mujj la maanaam muujisa yu jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk rawaat ci moom cheikhul xadim radiallahu anhu ni ko itam samay bind nanga ko def mooy ay ngën ji ay denc yoo xam ni ay daxanteef yu rëy lay doon yoo xam ni day nekk fa yow ma ngay wéy ci loolu ba tey wax ni wajal kitaabati ilallahi ahab min kulli xattin wa ilal maa il ahab defal samay bind mu nekk lañu gën a sopp fa su borom tabaraka wa taala ci bépp bind boo xaree doomu aadama mas na ko bind wala muy nitu yàlla defal sama bind mu gën a sopp foofa delu wax ne xadiyati ilal jinaani saafiya kitaabati min kulli daain saafiya ne samay xadiya day ba ca sama borom ca àjjana lu sel lay doon te lu set lay doon waaye nag ne li gën a yéeme mooy samay bind man di xasaayit yi bépp jàngoro la ñu faj ak bépp sama jàngoro boo xam ne nit am na ko bu saxalee jàng sama xasida yi rek nee na jàngoro booba dana tàggoog moom xasida yi loolu lay faj delu wax ni xaajata saayid yi xulooba lan biya maal malaayikati inde rab biya ne sama xasida yi day fu ñu koy jàngee yonent yi yépp nee na dañuy jaaru si gérewu seen xol di yëngutu ngir mbóot mën a ci saw biir xasida yi ak karaama yi ci nekk nee na malaayika itam topp ci ñoom ñoom itam di jaayu fa suñ borom tabaraka wa taala delu wax ni xaajat xasaayid yi xalba kulli man lahoo saadatun walin xaadal aman ne samay xasida day dana yëngal xolu képp koo xam ni ëllëg yamal xiyaam nar naa texe te itam dana ko wamal wamatal ay kóoluti loolu tax léeg nga gis ñu jàng xasida ba mujj nga gis mulit boo xam ne dafa daanu di jooy ay rangooñam di sottiku booba lii mu wax ni xaajat xasaayid yi xasaayid yi xalba kulli man lahoo saadatun walin xaadal aman kon loola mandargam texe lay doon kon sëriñ bi wax na loolu ci xasida yi delu wax ni naabat kitaabati ani nawafili walaysa yadri abadan bi aafili walaysa badri abadan bi aafili ni wax ni samay xasida ak samay mbind day ne am na yoolub ay naafile yépp yoo xam nit doon na ko def te nee na man desin tubaa sama weer moom du fay mukk mooy sama tur day yëkkatiku fii ba yemal xiyaam ak foo mën a dem ci pays yàlla yi te samay may day yokk waaye du wàññiku loolu la bëgg a wax ci walaysa badri abadan bi aafili delu wax ni kitaabati min lawhi rabbin tunxalu laa yam tëri fiha nabihun yaqilu ne samay mbind ci àlluwoy sama borom jëlay toxaloo di wàcc te nee na loolu kat koo xam ne aji xellu nga wala ngay ko yëkkatiku am daraja nee na doo weddi loolu mukk bu fekkee am nga daraja fa suñ borom war a xam loolu delu wax ni tuwasilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama axna ne samay xalima nag day àggale ak sama mbind day àggale ki nga xam ni mi ngi koy jëfandikoo te di ko jàng yóbbu ko ci yàlla te du baru di dugg ay xalwa du aajo ba muy def lenn na sax ci xasida yi rek te fonk ko delu wax ni doona makaatibil ibadaatu ma an taxaru bi kullal masaaya jamaa fii itam luy yéeme la ndax wax na ni sama mbind noon sëriñ Touba nee na nekk na ci suufam yépp jaamu ak lu jaamu yi rëy rëy nee na sama mbind mi ëpp na yool bopp jaamu yooyee ak nañ mën a toll loolu sax mooy li nga xamante ni moom la sëriñ bi wax te loolu mooy li nga xam ni mooy li am kon tam gannaaw loolu nag day mel ni xasida yi seen bopp jubluwaay yi nga xam ni mooy war a hittéele ci wàllu xasida yi sëriñ Touba yi yooyu itam wares na koo xool muy jubluwaay yi ndax sëriñ bi bi muy taalif xasida yi ku ne xam nañ da koo séddale def ko ay jubluwaay jubluwaay bi ci njëkk mën nañ ko waxe ne mooy julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yenn xasida yépp loolu nga ci fekk am na ci yoo xam ni tudd suñu borom nga fay fekk ak fàttali turu suñu borom am na yoo xam ni sant suñu borom tabaraka wa taala ak gërëm ko moom nga fay fekk am yoo xam ne tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ngay fekk ci biir kon buñ seetloo ci biir loolu da ngeen xam ne juróom loolu bu ci ne am na am ci boo xam ne itam ñaan moom la cee def ci biir moo ko juróomeel kon buñ seetloo yooyu da ngeen xam ni juróom yooyu yi bu ci nekk rek farata la kon xasida yoo xam ne nag dafa ëmb loo xam ne lépp ay farata la kon loolu suñ Touba rek moo ko mas a am ndax bu ci ne ndigal la ci suñu borom joxe bu dee julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni sallu alayhi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mu ndigal loo xam ni kenn mënu koo génn kon kooku ndigal lu wér la bu dee tudd ko ak fàttaliku ko moo wax ni faskuru ni askurkum waskuru laha kasiran ila akhiri al aya kooku itam ndigal loo xam ni lu wér a wér la dal wax na waskuruli wala takfuruni ci walu sant la bu la tag yonentiba ali salatu wassalam mo wax ni wa innaka la ala khuluqin azimin kon koku itam kenn ku ne gis na ni taguk sun borom tabaaraku ta'ala ci yonentiba ali salatu wassalam donte le mom sun borom tabaaraku ta'ala ci bir tag gogo waxul li tag len ko itam tag gim ko tag rek day tektale ni ak santane ñu tag yonentiba la te kenn ku nek kon da ko wara tag kon lolu lu ci leer la bu re ci walu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mo wax ni uduhani astajib lakum kon koku lolu itam mo firnde lolu kon li juroom la yo xamni bu ci ne farata la jumanta ñak te serigne touba boole na len ci bir khasida yi ñoom ñep te bu ci ne amna ngeenel yu reuy yi ca nek ndax bu de julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la serigne touba wax ni ya man yaqudu li musallin marra alayhi asran qad tunuru birra neena yow sun borom yow ki nga xamni yow wamatal kep ku julli ci yaronte bi ben yoon nga defal ko ko fukki yoon la muy wax ak fofu sun borom tabaaraku ta'ala kon nga daal di gis ni kon lim la wax ni bu ci nek amna ngeenel yu reuy ci nek kon ben yoon bo julle ci yoonte bi rek mu fayla ko muy fukki yoon serigne bi del waxat ni ya man yusilu lizi asrin mi'a bi jahihi ya man hama an sayya yow sama borom yow ki nga xamni yow li jotali kep ko xamni julli na ci yoonte bi fukki yoon nga defal ko ko temer yoon yow ki nga xamni ar nga ma walis lepp luy ñaaw teef del wax ni wax wala si liman alayhi mi'ata salahta alfan tafawqu fi ata ni yonti bi dal moy ki nga xani kep ko xamne julli nga ci mom timir yon sun borom tara ko defala defal ko moy jinni yon dal wax ni waxal wax wal si liman allahi alfa zalal muna wa fil jinani yulfa mune moy yonti bi nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom jinni julli nga ci mom jinni yon mom yonti bi alayhi salatu wassalam sun borom tabaaraku ta'ala dama julli ci mom mom mi nga xani moy borom bi waccel ko ay xewal tayitam dess nako fekk ci bir aljana mom na nga xal mo julli ci yonent bi jinni yon yoy kon lo rek boko sété nga gis serigne bi nim leen teunké ci borom yoyu dal ko indi ndax lolu hadith la bo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni man fala allahu fil yawmi mi'ata maratin khadala lahu mi'ata hajatin 70 minha fil akhirati wa 30 fi dunya ku julli ci ban témer yon sunu borom fajal ko témer hajjo djom yar fuk ci alakhira fanwe ci aduna lolou mi ngi ci tandiul khafilin bo asal qandiyu bo rebe dang ko ci fek batay sikkar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ci al hadith al qudsi iza zakarani abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in azala minhu wa akrama ga gis ni kon fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom bi ne suma sama jam fatliko ci bopam neena ma fatliko ci sama bop suma fatliko mom kenn neena ma fatliko man kenn suma fatliko ci mbolo neena ma fatliko ko ci mbolo mo xamni mo gëna mag mbolo mom nga xamni ci lama fatliko won koku batay bo demé fi tandiul khafilin dang ko ci fek batay budé sant yalla itam sa'id ibn jubair neena ki jang ta neena ki ñëk tabbi aljana moy ki sant sun borom ci bekk ak ci ñakare bu re tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam itam serigne touba neena ci serigne touba neena fa matu nabiyil karimil ali yakful ana warada wal fudu yusaffifu hadan arahu al aza wa yajlu sada wa salama tumo muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi aji kawre neena la fek ab ciono ak alkande ak torohte lo xay nak bokay def dalay fegal alkande ak ciono ak torohte fonk ku lu bax la te kon kuy jang khasside yi ci niko serigne bi tagge lol da na dan sun borom tabaaraku wa ta'ala dana lako defal neena yi dana selal ak xol bo xani ay lor da ko don ar da ko don gar neena yoy itam dana ko setal te itam dana ko musul ci lepp lo xani ak lendum la ak alkande di setal xolam ci lu nek kon neena lolou dana ko ko defal bu de ñaan itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni adu'u mukhul ibadati ñaan moy yuruk jam yalla kon kenn ku ne gis na ni kon khasside serigne bi li nga xani boole na ko lepp dafa ndar kep lepp bayiwul dara nak lo xani njari nya nga ca waaw luñu wara def te mbolem lo xani farata lañu digli won ko bo delu ci bir khasside yi dang ko ci fek kon khasside bo xani faral lepp rek farata la kon bo yoy khasside serigne touba rek moko massa am
3: yu am solo yoy nga xamne andi nga ko te lepp dem ci khasside yi ak magay gi ak tolluway bi melni la kon seigne khadi de nga buntu bobu nga xamne ci ne mom la seigne mahamoudou diaw andi te lepp itam dem ci khasside yi melni la khasside yi mom
1: mbugum rasulullah la ndax sun tuba wax na ne yasuru rasulullah khatib maulidi yadum lana bisran fi khair maulidi kon mbugum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la na xass do yo xamne xelma jagulun bind ak daaje rek sun tuba mang fay wax nan ma umida di ki dima ash-shuhada manam waaw nga xamne kon qasdan yi da jom ko don bind rek boko xolon boko pese won mok dereti shuhada yi ñoy tollo maqama te shahid di ku am maqama nga xamne bu ñu won ci walu gogu kon da nga xamne lolu lu yele te lolu gis nga hadith bo xamne yent wax na ne bu yamal khiyamé dinañ jël khalima yi manam day borom xam xam yi diko pese ak dereti ñi nga xamne ci ñoo deewon ci Serigne Touba itam wax batay ni iza katabtu ihtaza arshul baqi wa sabahat malaikatu tibaq kon khasside yi lepp ngi ci sen xadi kon melna fofu la ñu andi nga dugg ci buntu bi nga xamne dañ ci xamé rek nang nga xamne sun waram nanguna khasside Serigne Touba yoy
0: jerejeuf Serigne Abdou Salam Dieng jerejeuf Serigne Mamadou Diaw melna ni ngeen ko waxe rek non la deme khasside li ci aju ak ñariñam gëna bari walis ñu diko jema tak bu ko defé kon yoy yépp ngeen tuddu ko fi légui nga xamné daf koy waral nangu giko suñu borom nangu ak fimu ag ba tax suñu borom diko poukéré wo ci kanamu gaay yu bax ya na xali ñepp dem ci yonenti baha bi qati llah kull mursali ala aljamihi salawatul mursali señ tuba wax ne sama mbind yi dey suñu borom daf koy fukere wo ci kanam yonenti ëlëk ci kanam ku jëk ku ji ñepp tew mu dajale len yonenti tew mu nan len kan mo ci def lu melne li sama jamm bi def khasside ab dayom akuk nangom agna ci ñoo ñu nga tuddu legi muy sahid yi nga ñi nga xamne ay shuhada lañ ñu faatu ci xare l'islam seen daraja buñ ci teŋkon tuuti rek moy ñom ku ne xamna ne li ñi defal julit yi ci dess di len sang ak di len sang ka jël di yobbu fenen loolu bi ci fekk sahid ab sahid mom fum daano fofé rek lañuy daldi waxi bam xoot ñu jébal ko boromam moy sul ko mu daldi jall aljana direct nga xamne desu ko sang yire yañ ko jame mu daanu walé ko direct jojé ci nacc lool lañ koy sulalé mu daldi wuy ag ci boromam ci saasa dem aljana ëlëk ku dendu ko sahid kër sax ya dakh ka dendu tak mom kër ngir wax nañ ne lolé di deretam joju ñewon ci yereem ya bu ëllëgé dana am gëtt gumi bonné ci bir aljanna go xamné ñom képp ñokoy am señ tuba wax ci khasside yoyu né maddali yassiral masuna man ja'al hatti yamisla ahli badrin fan ja'al néna suñu borom mi nga xamné moma jox sirul masun momit muy leneen lu reuy suñu borom mom mo def sama khasside yi mu melni ahlu badrin nak ñom dañu yëmut ci ñu néwon ci xaré kessé wayé nak ci bir xare yi ku ne xamna taxaway bañ ci taxaw ahlu badrin ñane khasside yi ñok ahlu badrin ño tollo dara ji manam suñ borom defal na khasside yi dara jey ahlu badrin nonu kon nangu giñ ko nangu motax lepp lu bax ak kep ku bax khasside diko yëngal señ mahamadou diaw tuddu nako legi ndax ginaaw isa kata'tu tas'arsullahi sumay bind arasi suñ borom ya di jaayu di sabbal di yengutu di rek niko mouride yi defé waye du ñom rek dé hajat qasaidi qulub as-salihin wali yaqudu llahu su'la kull 'ayn neena sama khasside yi day yengal xol ku bax kep ku bax suñu jang sama khasside yi mu yek ko yengutu ci ne hajat qasaidi khalba kulli man lahu sahadatun wali qad al-aman kep ku amuk taxé dana yëngutu ci sama khasside yi dana ko bëgg dana ko soppu dana yit khasside yi dana jax xolam neena hajat qasaidi khalba kulli man lahu sa'adatun wa taksibul aman batay kon lool yépp di wone njariñal xaside yi. Xaside yi àgg ci darajaam ak dooleem ak nangu ko suñ borom nangu tax na xereba min sihriya iblisul marid wa bi xasaidi yaxtadi l murid. Xaside yi jaamugu suñu borom nangu la te lool rek la iblis di bañ, ndax moom li ko tax a jóg mooy taxaw yàqal jaam ni te jaamugu ñu nangoo ngi goo xam ne ku ci jàpp ñu nangul la. Moo tax fuñ koy defee iblis dinaan waqit di daw te it xaside yi day jubal ab murid. Kon xaside yi nag nangu gi nga xam ne suñu borom nangul na ko Serigne Touba muy liggéey boo xam ne liggéey bu ñu nangu la, nangu gu wér a wér goo xam ne amul sax luñ ci luñ nangoo ne moom, ndax lay wane ne ak nangoom foo ko takk weesu na ko mooy Serigne Touba ci boppam daf ko wax. Loolu dafa seetlikoo ci ay xaaj. Liggéey la boo xam ne nangu na ko yemul ci nangu ko, waaye daf koo làq fa yàq jëmut, wala dana ko làq fa yàq eggut, waaye xaside yi moom fañ ko làq yàq sax jëmu fa. Ndax suñu borom nangul Serigne Touba muy jëf jum nangu, bi mu ko nangoo ba àggal mu yëkkati ko yóbbu ko dencal ko ko ca foofee ca moom muy lu rëy. Dana ca feeñe loolu muy wax ne suñu borom dawwin urufiya la dal arsil asim yaa man bihi wahabta li turan nasim. Nee na suñu borom sama xaside yi na nga ko def ay diiwaan, ay diiwaan ci aras foofee ci yow, nga xam ne soo dikkee fii ci dong yi fekk ñu yor seen i dollu, yor seen i xaside, def seen i diiwaan, fonk ko lool. Nee na noonu ñu koy defee fii, noonee lañ ko defee ci aras te suñu borom, loolu jëf du njàngu du ko man mukk. Noonu la waxee ne warfa li arsika al asimi xatti yaa man maa ma saani bil atti. Na nga yëkkati ca sa aras ju tedd ja na nga fa yóbbu sama mbind mi ni. Ku ne xam na ne aras lu fa suñu borom yóbbu lu mu nangu la, lu mu sant la, lu mu gërëm la. Te it nag yóbbu gañ ko fa yóbbu it yóbbiin wa rek suñ ci baa daf caa jëkk daf cee wax. Ndax nee na kat na boo koy jël di ko yóbbu aras nag na nga ko yóbbu yóbbu ku ko sant ci sa ngëneel yi. Rafaha xatti chakiran bi fadlihi kulliyati wasaana ni an qadali. Kon xaside yi yëkkati koog nga xam ne suñ bo nangu suñ borom nangul na ko Serigne Touba ba yëkkati ko yóbbu, loolu fésal na ko ci barab yu bari. Ndax am na fu mu wax ni xasaidi xad rufiat lil arsi ridan wa lil kursi yi nixma farshi. Nee na sama xaside yi day suñu borom yëkkati na ko yóbbu ko aras, waaye nag kan yëkkati ridan da koo gërëm ba tax mu jël ko yëkkati ko yóbbu ko. Ne rafaa rabbi ma katabtuhu ilal arsi wal kursi yi nicmasul ilah. Rafaa ma katabtuhu lil arsi maaliku kursi yin calaakal farshi. Su ko defee yooyu yëpp kon daa wane ne suñu borom nangu na xaside yi, yóbbu na ko, jël na ko, yëkkati ko, ko dencal ko ci aras. Nga xam ne su ko waxtu yi doon mayee dem na ba def ay détails, waaye lu mën a xew rek yëkkati gi mu ko yëkkati yóbbu ko moom lu wér la. Ndax rafaa ma katabtuhu min xadami lil muntaxa min jaysasin sal xadami. Ci biir mbind yi bu xëy na yeneen waxtaan dana si ñëw, da nga fekkoon mu def ab séddale ci biir xaside yi ñu bind ci waxtu sàngam ba ci waxtu sàngam, yi ñu bind ci waxtu sàngam ba ci waxtu sàngam, waaye li wér mooy ca lay mujj mooy xaside yépp la ko suñu borom nangul léppit la yëkkati. Ndax ku ne xam na ne Serigne Mamadou Diaw wax na ko léegi, Serigne Touba aw ñaaniinam day sutural di teral, waaye wajxali Serigne Touba lu am ba noppi la. Wajxal ji ak jaxale ja defin wa wenn waa, ndax lu mu yëg di ko yëg la rek la tawaxe ko noonu ngir tegginam digganteem ak suñu borom. Kon ba mu naan si ba mu naan suñu borom waxat liyal xabuula fii jumlatima katabtuhu wa maa yefi muammama fii jumlatima katabtuhu. Kon mboolem li ma bind suñu borom nag ma ko nangul vir na ne noonee mu ko waxee la ko nangule. Wax na feneen ne ajib bihi min xasaidi wa baarika fihi wa sayiran ni saida nasika. Yow suñu borom maa ngi lay ñaan ci daraja yenent bi nga barkeel sama xaside yi te nangul ma ko te mu mujj nekk saïd nekk nasik. Kon loolu it mu ñeel képp koo xam ne mi ngi koy jàng ngir wane ne nangul suñu borom nangul na Serigne Touba xaside yi àgg na ci matay as'alul mawla yaqut ma talabtuhu bi kulli wa kulli qattaqiy azul neena suñu borom agna mak mom ci matay ma as'alu yaqut sa bu mako ne borom bi li rek la bëgg mu ne ma am mu jini kon a'taytani al-jami'a duna salabi wa li taqulu su'ala waqta talabi wa li taqulu su'ala waqta talabi bu kaddom di teggi mu diko jox ba ag ci diko jox ci lul nek mu laaj ko mba mu nan kam min khayri hayatin wa kam junit mu ne ko indi ta bu koy jox du set lim koy jox nan la ak nan la tollo khasida yo xamne ak ndariñam ak baxam ak barkelam motax sax faf lisanu hal jog top serigne touba nan ko bindal talifal ndax yow kat sa bind dañ ko nangu dafa bari ndariñ day xetle khala lisanul ali li alif bila taraddudin fallahu minka khabila kon fallahu minka khabila suñ borom nangul nako lepp nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni ta khabalta jami'a khati kon minni ta khabalta jami'a khati khane nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni ta khabalta jami'a khati kon minni ta khabalta jami'a khati khane yenen yon dana ñew ñu gëna détaay ñi nga xamne amna yenen bind yuñ gis mu def ci khasside yi muy ñett waye kon ñu xamne la mujj lolu mi ngi ni minni takhabbalta jami'a qati waqta tadarruhi bi khayri atti neena mbollem lima bind yow suñu borom nangul nga mako ci toroxlul gima la toroxlul te doto ko sipi mukk ndax bo xolaate ci lolu min aani aysasin li aani kasasin wa khabila al jami'u hama aksasin li balsasin min asasin khabilta qasaidi kama laha bajalta señ ci ba neena suñu borom lama bind mu tambale ci assassin waxon nañ assassin legui lan la taxaw ci yoonu mourid moy atum sosga ba ci balsassin muy ñaari at gannaaw ndiarem lima fi bind lepp suñu borom nangul nga mako te yow mi nga xane ya yekati sama khasside yi ba nopi magal ko kon khasside yi tamit fofu amna lu feñ moy suñu borom ci bopam mo magal khasside yi xamna bu tutton batu magal bi ñu xamne magal nako ngir suko magal ton du ko ñiwañi ko xop ak diko bind ci père arasia ndax amna khasside yo xamne ma nga cey wax ne khasside yi de ko dem ci potay ni ñu toge di jakarlo ak beuy di ñi diko orné diko rafetali fi neena seigne touba wax na ne noné def nañ ko ci père arasia ci khasside yi amna ci khasside yo xamne mi ngi wax ne malaakai duñu xat mukk ci diko deglu ak diko jang duñu yokkat ci diko deglu ak diko jang amna ci yo xamne wax na ne sax ëlëk ci aljanna suku jekk ku mujji tewé ñepp tew rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñew tew mi borom jotaay ba suñu borom tew khasside yoyu dañ koy yekkati diko jang bo démé ci kataba rabbi bi da nga fekk muy wax né kataba la tabaaraku ta'ala anna hadhihi alqasida tuqra'u fil jannati bi hadrati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon suñu borom ci bopam magal khasside yi mo waral lolu nonu ko suñu borom magalé ni la ko yentibi sallallahu alaihi wasallam yit magalé ndax néna ya rabbana salli ala man kasali khat khasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi kon mu julli ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala julli ci yentibi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mo magal sama khasside yi kon lolu tektale na ni yalla du magal luñu nanguwut yentibi sallallahu alaihi wasallam du magal luñu nanguwut tayit nak ku ne xamne ne lay beklo rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beklo jundulay al khalibina di beklo kep ku bax di beklo lepp lu bax nga xamne suñ koy bind suñ koy tuddu aras di jaayu mbolen ñu bax ñi di jaayu diko magal lola lañ ko nangu rek tax yahtasu ars rabbina al asim min qalami i'tisas sit'asimi aras day jaayu di bik te la tax muy jaayo ko bik moy magal i'tisas sit'asimi magal ko ak fonko ak wormal ko motax muy bik ak di jaayu khasside yi suñ koy jang nonu aras di jaayo nonu le iblis di tite di daw lolay nangu gagn ko nangu rek motax isa katabtu tasa arsulahi wa farra iblis adu wallahi buñu jang khasside yi iblis day daw aras day jaayo suñuy jang khasside yi jundulay al khalibina dañuy bekk neena khasside yi mom begum jundulay al khalibina rek la kitabati busaratun fi abadin li jundi rabbil khalibina al ubadi ne waye khasside yi tamit mbegi rasulullah sallallahu alayhi wasallam la waye mbegi kep ko xamne jaar na ci aw yoon la waye nit mi nga xamantene non lay begele jundullahi nonu la naqare hadullahi kep ku nanguuta jaamu yalla neena khaside yi daf koy enervelo fum ko deg day melne ku bangam dootu meuna tok dootu meuna mom bopam ba day mujj joge ci jotaay boba kon khaside ab natukay la yasurru jundallahi qati abadan waye wa abadan yasuu man lam ya'buda kon defena lolu señ abdou jamm jang khaside bu baxna yasurru jundallahi qati luy deglo jundallahi jarna jang waye lo xamne do abadan yasuu man lam ya'buda momit jarna jang yebut ci lolu waye yasurru qati rasulallahi alayhi taslimatu muhsilahi batay li ahmad al mukhtari fi qati surur alayhi taslimatu mubdil khurur kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam day bekk ci khaside yi khaside yi di def ñokete fi baaras nek ci digeunte gaay yu bax yi and ak gaay yu bax yi di jaamu suñu borom kon nang gañ fa nangul motax lolu motax mu wax ni kitabati taduru tahta al arsi bayna al kirami abidi sil farsi khaside yi nangu giko suñu borom nangu motax mu meena nek ab mursid nek kuy ginde ko xamne day jubal kep ko japp da ngay mujj nek waji ag fa gaay yep ag waj'al tawalifi misla mursidi wa badani sahih wa qalbi asidi khaside yi dem nangu giko suñu borom nangu motax mu ag ci kep koy jang mu ran pak bu dox sa digeunte ak safara nga xamne do ca tabbi mukk waj'al tawalifi bil mukhtari junnata kulli kharin an nari yakarna ne señ abdou jeng kon khaside dara jam ak magayam ak nangu giko suñu borom nangu lolu lu feñ la lu yaatu la lo xamne xeyna waxtu yi rek moy teunk ngir yitte yi waye yi ñu indi fi tudde ko ay buntu ben bu ci nek doyna waxtan señ abdou jeng
3: jeureugue serigne qadi ci leral yoy nga xamne mom nga jëm ci nangu gi nga xamne suñu borom nangul nako serigne touba ligeyam bop muy khasside yi kon serigne mohamed diaw de nga buntu bobu li nga xamne serigne qadi indi nako ci kon lañ lay dox yow tam nga andi ci ay leral bam gëna mëna yaatu
2: jere jëf serigne abdou kon nonu ko serigne qadi waxe rek khasside yi mom njariñ yi ci nek dafa bari lol ba kenn mënu ko tak kudul borom mi nga xani moko talif ba taxna yow mi nga xamni yaay jang khasside yi pour nga xam khasside gu ci ne bokay jang limi def ci yow lolou luy jafé xam lay don wala nga laaj ñi nga xani xam nañ ko wala nga jang khasside gi ba gis ni mu lay def yow ci sa bop nonu ngay mëna xamé khasside gi lim lay jariñ téewul na khasside yépp day agalé ci yalla suñu borom tabaaraku ta'ala waye gune ak yoon mom lay awale khasside gu ci ne ndax ku melne serigne abdul qadir makke radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi dana wax ni dana wax ci khasside yu bari dana len lim di ci waxi mbir dana wax ni jalibatul maraqib dana joxe mbolo tay dana tarbiya nit ki dana wax ni asma ahli badrin momit day tarbiya niko serigne di waxe ci bir waxni wajalu muhniyan anil murabbi yow sama borom nang ko def mu doylu walif serigne tarbiya nuru daray ni day ganit ci jaamu yalla manam ku koy jang do meuna wacc mukk ak jaamu yalla ci jaamu sunu borom ak beug ko ku koy jang itam dalay soplo sunu borom tabaaraku ta'ala fo tollu sa xol day yok ci sop yalla madlabul fawsi sayyidi momit nonu te day joxe xewal mom madlabul fawsin madlabu sifa yi day fajj lepp serigne mbacke moussa neena mawahibu nafi day joxe xewal mawahibu nafi neena day joxe xewal mok sabun taqi mom nak yan juroom ñaar la ci serigne bi djublu amna ak wute amna ñu dogu ci ni juroom ñaari lay fatiya la djublu ci sabun taqi abwab kulinari am ñu dakk lolu wax lenen jasbul khulub day yok ak ngëm mafatihul bisri day fari bakar ci nit ba melni liru yonent namuy mel ci ñak bakar mon la mafatihul bisri di fari ay bakar gisul labrar day ar nit ki ci lepp lo xani musiba la wala bala wala luy lore Cheikh Abdul Qadir Mbacke radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi neena ku xey jang ko mom hisnul abrar bu asaman ak suuf don jaxaso sunu borom dana la wutal fo nek yow ak fum la neub ala man allah ya bokoy jang yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam day tek loxom ci sa bop ci waxtu ngoy jang ba kero ngay bayyi lu mel non itam wax nañu ni ci mafatihul bisri nenañu sax bo xeye jang ko ko jox loxomu texe mom mafatihul bisri min lawhil mahfuz kuko mokal duñ la laaj ci bammel kon yi ñariñ yep nek na ci bir khasida yi khasida bu ci nek amna jaglek bopam waye yeppay agale ci yalla bo ci jappale dana yobbi ci borom bi tabaaraku ta'ala fonk giko serign bi fonkon nak agna ci dara antane ni koy bindal khasida dawul def ku jog rek mu wala nga bindal ko waye dafa tanon ni koy bindal khasida bokon na ci serign hamzatu jaxate radiyallahu anhu ak cheikh mohammedul mustafa ak cheikh mohammedul fadil ak serign masamba ak serign modou lamine diop dagan ak serign demba kebe ak serigne abdou sall ak serigne jassi cissé ñi ñoko daan bindal xassayib ci ñi jotta lim fi xeyna amna ñeneen ñi ci bok serigne bi fonkon leen lool ñi nga xane ñoko daan bindal xassida yi ba serigne demba kebe netti la neena serigne bi mas leen no wo ñom bind kat xassida yi genn guddi dañ leen wo ñu ñew ñi and dem ba ci all mu julli fa banam ba ci digg all ba mu julli fa ba nopi andat ak ñom ñew Serigne Modou Lamine Diop dagana neena Serigne bi masna am qasida yimu ko don bindulo fekk mu wanent ba tax binduma yeex lol ba ko serigne bi yegge da ko wo niko fabal sa loxo tek ci sey beut mu fab loxo tek ci ay beutam muniko fabal sa loxo tek ci sey beut mu dadi fab loxo tek ci ay beutam bi nga xamanteni fab na loxom tek ko ci ay beutam muniko waxal ni wanen wi bayil beuti talibe jambour ya wanen wi bayil beuti talibe jambour cheikh mohammed lamine diop dagara neena ma daldi wax lolou neena wanen wo melni musuma dal neena daldi deñ serigne demba kebe itam neena serigne bi beugul won masque ak faf nak boko degge moy nga don bind ab bat te fek da nga wara bind bagal dora masque nga don bind bat ba mujji nga ni ma farmasa li wen arafi daldi koy masque bind ma agagut neena serigne bi bañon na lolou batay beugul won itam liñu wax sad ak ndep moy lu melni ni ñuy bindé 8 ci arab manam zamaniyata nañ ñukoy bindé nga bind ko ba paré jëlat nak lén lu melni aw yatt taxawal ko ci wétam koku lañu wax sad ak ndëpp ak dindi baat ak bind baat agul nga diko agalé ci wénen bind loolu itam sëriñ bi daaw ko bëgg ak bind mu sakkanu itam sëriñ bi ko daan moy tandiku lo daan bëgg bind mi sakkan ba paré rafet muy li nga xamni mo gëna rafet mo gëna jafé ci bind mu sakkan ba nopi rafet ko nonu le serigne bi dan bindu lo ni nga xamni non la dan binde mom cheikhul khadim ci walu khasside yi wa kon non la serigne bi dan bindu lo mom ni nga xantini moy cheikhul khadim non la dan bindu lo ci walu khasside yi khasside yi itam nak jarna def ak teylu ak ak setlu ndax lelo nga gis ci ay woute yo xamni yu bari la woute yoy nak likoy waral lelek kiko bindu moko yak lolu nak bu amé day aajo nga gestu ko ba am yak bu wéré wér nga jël ko diko jangé ndax barina bindikat bo xamni barina bindikat yo xamni dañu rafet loxo waye deggu ñu leg leg itam nga gis wute go xamni likoy waral serigne bi moko soppi won melni khasside gi di wa inni samaituha gogu waywi nak moy li nga xamni mom la ci soppi moy ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu muzassihul khanasi bu ñeekoon khairu nasi li serigne bi defoon lañ da jang ñep ku jang mom nga daan jang waye ba ci kiman gogi feñe ñu soppilo ko la digli ñukoy jange nuru nasi khairu nasi joji ñu jange ko nuru nasi ka xane legi da ngay wax ni ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu musassihul khanasi su ko defé ñi xamul lolu nak deggu ñuko itam ni te yoron khasside gi ba legi ken du len meuna jang lolu du nuru nasi kon lolu rek nuru khairu nasi bañ dekk ko na xam rek lolu lañu di meuna janglo ñi nga xamni xamnañ ni itam yor nuru nasi batay buñu leer nom itam lool rek lañu mëna jang waye day laaj ki nga xamni xamul lool nak mu laaj ñu leral ko lu mel non leel leg nga gis wute go xamni itam likoy waral duk soppem waye day diglé ak baamom rek bu ko defé ñu baamu buy do ñaar yoon nga defé ni serigne bi ko talif ñaar yoon te dafa diglé won ni buñu ciagé nañ ko baamu bo démé ci wakan haqqan da nga gis beyr wañu wax asabta fawran liswana kullaman laysa yakun mu'minan ya sa saman nga gis ni ñaar yoon lañ koy baamu ci wakana akal te serigne bi benn yoon la wax ni mom la ko fa bind waye dafa diglé nak kikoy jang bu ci accé mu baamu ko kon yoyu dana waral yi lélek nga gis ay khasside yoyu di soppiku ci li nga xamanteni moy khasside serigne bi serigne bi ci bopam nak ndax mom serigne bi daana jang khassida yi ci jëmum wala ndet lolu ak leral amna ci serigne touba daana jang khassida yi niko mouride yi di jangé ak diko yëkëti comme ni nga xamné non la ko mouride don yëkëté bi mu nekké ci geej gi wax nañ nga daan jang khassida yi mom ci jëmum ju tedd ja diko yëkëtil bopam ak bi nga xamanteni joge na ci geej gi del ci wat non la ko daan jang wax nañ ñu ni daaju muwahibu nafi serigne ma samb mbacke moko ñëk degg ci mom serigne touba diko jang guddi ba ko serigne touba jangé ci guddi bi mu xeyé mu digël ko talibé yi serigne ma samb yëm ko lool fekk degg na ci guddi bi nga xamanteni serigne bi ñu ngi koy daaj khassida gi di nooru daaray ni nenañ ñu bu ko massan tek fenn faté ko mom serigne touba day melni peul bu jéssém rir li fi gisul jess ñu dutam jam kon lolu misal lañ ko ci nenañu sa suma sa wax sama tire ba mom la ci djublu nuy noru daray ni bu ne sama tire ba rek trañewut noru daray ni la ci djublu bu ne tire ba rek nak nga xani tire ba rek la wax nenañu alfulkul mashul lañ wax ni kon mom la ci djublu mom cheikhul khadim la ci djublu ci ben net li amnañu ni mukhadimatul khidma itam bu ne tire ba rek mukhadimatul khidma la ci djublu bude ci walu diwan yi nga xani mom lañ def khassida yi tam serigne bi ci bopam radiyallahu anhu amna yo xani mo len defone ay diwan yi bopam yi ci gëna siiw nak juroom ben la yo xamni day xawa ni rok as-sunanu sittatu liñ wax as-sunanu sitta lolu ndax ñoomit juroom ben téré lañ yo xamni ño gëna siiw ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu len tuddé as-sunanu sitta serigne bi tam non la defé diwan yi ba ci ñëk moy diwanul fulkil mashun mom serigne touba moko dajalel bopam amna ñu ni bu siiw bi serigne bi dajale wuko waya lolu wërul li gëna wër dal moy serigne bi moko dajale lon bopam wala man mitalif télé bi gisuma ci tektal mom nak dañuy téré diko def ni ñi def yenen khassida yi dañ ko koy téré mom mi nga xantani moy fulkul mashun ci gattal sax dañuy wax ñu di wañi ñu bañ ko yemal ak yenen khassida yi dal ñaarel ba moy diwanul muqayyadatu bil ayatil qur'aniyati koku mom itam moy diwanu ñaarel bo xamni serigne touba moko teunkel bopam ñettel ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril abyatil qur'aniyati nga xamni diwanul muqayyadatu bi ghayril ayatil qur'aniyati aw kon benen ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril ayatil qur'aniyati ñettel ba moy diwanu salawati aw bi nga xamni ay julli ci yaronte bi la alayhi salatu wassalam juromel ba ci diwan yi nga xamni moko teunkel bopam moy diwanu nooru daray ni jurom benel ba moy diwanu sa'adatul muridina waye lu melni silkul jawahir ak hikmatun balighatun ak ajji wibatu yoyu duñu diwan yoyu duñu diwani khassida yo xamni dañ leen def ay diwan yépp nak serigne abdullah hat mu serigne touba mo leen dajale won mo lu leen mu yoy nga xamni moy diwani mujji kon serigne abdou lay melni man nañu taxaw fofu jëlal la kaddu gi ba ci kanam
3: wa jërëjëf serigne mohamadou diaw ci leral yu am solo yoyu jërëjëf itam ñi nga xamni ñi ngi bayyi xel radio touba hizb tarqiya melni la ko ñi ngi wax ne li ñu amon ci waxtu yi dafa mat kon ñu jox serigne khadimu taggo ak mbolo mi ñu doon jox serigne mohamadou diaw ñu yëkëti jotaay bi
4: jërëjëf serigne abdou dieng xamna waxtu yi melni ne jeexna tak comme ni nga ko waxe nonu kon tay waxtaan wi mi ngi jëmon rek ci labirante ci khasside yi ak taxawayam ak fonkel giñ ci wara am na far waxtu wi dem na ba ñun ci suñ bop taxaway biñ ci wara am ci buñ koy jang ak fonkel giñ ci wara am ak ci buñ ci won waye ku degg ne ni la ko suñ ci wa fonke won lol doyna seuk ndax tayit fas ci ne ak jaamu yalla la gu kawé ci jaamu yalla yi ndax sëriñ bi wax na ne wajhal kitabati kal khairati jami'iha ya wahibal mayrati kon kal khairati jami'iha bayiwul dara neena suñu borom na nga ma defal sama khasside yi bu melni yiw yep lu bax lepp bokk na ci lol limi wax ne yukhriju jumlatan li nurin min zulam khatiya insa allasi ma'al alam neena khasside yi dana genee ñep ci ay lendeum jeme len ci ay leer lolou kon batay jarna gor gor na ci yarna fonko xamle na it ne tiyaba ji ci nek du jeex amutu yamu kay menesu ko tak yaqudu lil ajra bila misani man qada lil asama fi misani xam nga ne waxon na ne min al qadimi ila al maqdumi misanun la yantahi ajru kaylun wa misan kon yakar na ne seigne abdou salam njariñi khasside yi ak barkelam amutu yamu kay
0: kon nañu suñu borom dimbalé bañ man ci taxaw niñ ci wara taxawé rawati na nak ci bisub Seigne Touba bi nga xamné bisub jaamu Yalla la bisub sante Yalla la ñu war ci jang alcorane jang ci khasside berne ci dalal ci Yalla nañu suñu borom may ñu mëna taxawé loolu lepp té lepp luñ ci yëngatu ak lepp lu ci nit yëngatu ak fu mu ko mëna yëngatu Yalla na suñu borom nangu yëngatu ye def ko adiyé Serigne Touba té yok fanu Cheikh Salihu Mbacké ak wërëm té yokal donga yi ak wër ak ak man bañ mëna taxawé ndigal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa jere jere Serigne Khady kon Serigne Mohamedou Diaw ñu jox la nga nuyu ak mbolam bi
2: wa kon xamna li ñu def rek moy taggu tok mbokk talibey yeen xamal li waxtaan yi nga xamni mom lañ indi won tay te mu jëmon ci walu xasaay bi ñu jëtte indi lu bare bare lu am solo liñ ci ñaan rek moy sun borom tabaaraku wa ta'ala defal ñu ci dégg ak top ak yeen yi nga xamni ñu ko jottone indi ci téré bi ñu doon waxtane di téré bo xamni ku ñu wax Serigne Alhaji Mbacké moko tarif bok ci wa daru musti wa darul mu'ti kon ñu koy ñaanal sun borom yokku leeram da deugal ko bu baax ci taxaway bi ci walu diine l'islam ak ci yoonu cheikhul qadim kon khasside yi mom mi ngi non rek dañ ko wara fonk bu baax ndax wa man yu'assim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbihi la sun borom wax te khasside yi hurumatillahi la te kon li fonk gi moy kiko am te dib talibé nay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko wutali tam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax té mo sélal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibé kon day melni dal fofu rek lañuy taxawal waxtan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf Serigne Mohamedou Diaw jërëjëf itam kon mbolem mbokk yi nga xamné ñoy bayyi xel radio Touba ci tal xiyef melni nak kon lolu moy li nga xamné mom lañu andi won tam jëm ci buntu qasidé yi nak ku na xamné né dess nako jang jangum yëkëti comme ni nga xamné ngoy def ay kurel des nako deglu itam des nako bind des nako drous lolou lepp nak tiyaba nga ci aw yoongi ci kon bu ñu yeggé ci bisba jamm rek lu soy man ci defle ko ci santé ko Seigne Touba ci mission bi mu def ko ci ndax kat xasdé mom luñ ci jang du doy ndax lu bari bari doy mok alcorane ji kon lolou moy ñu indi won andal ko ak Seigne Mohamedou Diaw ak Seigne Oustad Khady Jaxate and ak seen mbokum tallo di salam ngeen assalamu alaykum wa
5: rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: tey jii nag ñu war a yeggale bunt boobu ndax daa waroon ànd ak xasaayit yi. Tey kon ñu dalal sëñ Khady Diakhaté moo nar ànd ak sëriñ Mahamadou Diaw ngir ñu yeggale buntu xasaayit boobu. Kon bala ñoo sori ñu bàyyi ak sëñ Khady Diakhaté mu nuyoo ak mbooloo mi, su ko defee sëriñ Diaw nuyoo ñu doon dugg ci waxtaan yi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباك جولي دي ني دكلو نيغي لين دي نويت لين سيارة تي نيان سونو كادو فك لين سي جامو di ndokkeel sunu bopp, di leen ndokkeel ci weeru tedd wii ñu nekk ak gan gu tedd gii ñuy séntu, te xam ne mel na ne daanaka agsi na. Kon yàlla na sunu kàddu fekk leen ci jàmm. Te it gan gii di ñëw mu agsi fekk ñu ci jàmm, ñu taxaw ci ngën ji taxawaay ba gunge ko ci jàmm. Kon sëñ Abdoussalaam, ñu delloo la kàddu gi.
2: Aus billahi min asseytaan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين. مباك طالبي مباك جليلي نيغي لين دي نويو دي لين سانت بو باخ دي لين گرم لين زياره يتام تي بس بو تيد بيغا خامني موم لا نيو دگمل موي فكي فانا جوروم نيت تي ويرو سفر بس بس رين بي ديمون تي گيج گي liggéey woon ci liggéeyam bu rëy boobu ba suñu borom defal ko ci ndam li nga xam ni moom la ko ci defal. Ñu del seeg yéen fii nag ci seen rajo Touba is bu tarxiya war a def ak yéen wenn waxtaan woo xam ni mi ngi aji ci lu jëm ci wàllu xasaayit di Cheikh Al Qadim. Di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci dégg ak topp. Kon sëñ Abdou xam naa nga jël kàddu bi.
0: Jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diaw, jërëjëf itam sëñ Khady Diakhaté ci nuyoo bu am solo boobu. Kon mbokk yi ñu déglu, ñu war a andi kon waxtaan li mu war a tëddee insha allahu. Te wax nañ sànq ne dañ ko bëgg a jëmee ci njàngum xasida ak xasida liñ ci nekkal lépp. Kon foofu suñ xaat yi dana mel ne dana am ay bunt yu yaatu yoo xam ne def na ko mën a dégg ci waxtaane xasaayit. La suñ dëkk moom danañ fàttali tuuti xasaay ni mu nekk woon liggéey Serigne Touba. Kon diggam ak Serigne Touba def na am ab tënk buñ ci def. Jàng xasaay itam jàng xasaay it ni mu weccoo ak jaamu yàlla nga xam ne ak jaamu yàlla la gu mag. Loolu itam dee buntu boo xam ne waras na ko see leeral. Xasida itam ni muy xëcce nit ki jëmee ko ci boromam su ko lay jàng te di ko sellal. Loolu itam des na si waxtaan. Danañ waxtaan itam maanaam fonkel gi nga xam ne Serigne Touba fonk na ko xasaayit ak itam dogg gi sunu borom dog maanaam nangu goog nangu gi nga xam ne sunu borom nangu na ko xasaayit yi. Liggéey bi Serigne Touba boobu ni mu ko nangoo ba képp koy jàng sa xel day dal mu wóor ne yaa ngi ci liggéey bu ñu nangu. Kon bunt yooyu mooy mel ne bunt yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane. Kon xasaayit moom si ñun mulit yi mel na ne mooy sunu xont bi nga xam ne moo ñuy dundal. Ndax lépp lu am njëriñ Serigne Touba la ko see def te defal ñu ko. Kon ñu war di ko jàng di ko déglu ndax bokk na ci liñ Serigne Touba fàttali ci xasaayit nee na fuñ koy jàngee dara du fa yàqu. Kon loolu su fekkente ne noonu la xasida mel si ñun mel ne kon fuñ toll war nañ koy fàttaliante di ko jàng. Rawatina nag suñu jege bis bu màgg bi di bisu màggal gi ak liñ ci nekk lépp si jàng xasaayit. Kon dana yey loolu ñu waxtaane buntu boobu. Kon Serigne Khady dañoo bëgg nga fàttali ñu rek ab jukki bu gàtt ci diggante Serigne Touba xasaayit yi ni mu ko doon taxawoo ak ni mu ko defee woon ab liggéeyam.
1: Jërëjëf Serigne Abdoussalaam Dieng. Mel na ni laaj nga laaj bu am solo muy diggante Serigne Touba ak xasida ak it xasida ni mu nekkee ak jaamu yàlla ba mën a taxaw wóotu jaamu yàlla yu bare bari. Diggante Serigne Touba ak xasida li ñuy jëkk xam mooy xasida mooy liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne kuñ laajoon ngir nga indi tekk loxo ci liggéeyub Serigne Touba bu wér boo xam ne moo ko liggéeyal boppam la sa xel di jëkk a dem mooy xasida. Xasida kon liggéeyub Serigne Touba la. mu liggéey ko ci liggéey yin woo xam ne mooy bu mata bàyyi xel la, loola ba tey di feeñal ñor gam koy ñor, ndax mbind la. Te ku ne xam ne ne mbind bokk na ci li gën a jafe, rawat na bu fekkee loo xam ne yaa koy balloo ci sam xel muy génn, nga xam ne dana jël sa xel, du yem ci jël sa xel, dana jël sa yitte, jël sa yaram lépp. Ku ne gis na kuy bind, la muy bind na mu koy ñore ak donte da koy sotti. Kon loolu di liggéeyub Serigne Touba boo xam ne moo ko taxaweeloon boppam. Fonk ko lool, lu ma sa mën a nekkit daf leen di boole, te loolu dana ci doon firnde mooy ku gis li nga xam ne moo tasaaroo ci bët nit ñi ci ay xasiida, teñ jàpp maanaam gëm goo xam ne teg nañ ko fu wér ne liñ gisut mën na koo ëpp fopp. Danay xam ne kon kooku ki liggéey liggéey boobu amutoon wenn waxtu wu mu sàkkoon ci boppam bu mu ko dawul def, waxtu wu nekk rek ma nga ci di ko liggéey. Mu def ko ci ay liggéey ci ay xaaj yu bari te wuute, ndax am na ci loo xam ne génnee na ko nit ñi gis ko, muy ak jaamu yàlla, di tàgg yonent bi salaa alayhi wa sallam, waaye di fàttali nit ñi yoon wañ war a jaar. Am loo xam ne dafa def ay munaajaat mu dox digganteem ak boromam kese. Waaye kon mooy liggéeyam bi nga xam ne moom la wax ne moom day mooy karaamaam, te mat na ko sëkk. Ndax lii ñu jot a gis muy tasaaroo ci loxoy murid yi, kuñ ne kenn na ko bind, loolu doy na sëkk ab liggéey. Li ci dolliku mooy ak it li mu wax ne xaside yi danañ taxaw di ko defal. Nga xam ne xaside yi ci boppam dañuy jaamu yàlla, kon xaside yi ay jaamu yàlla lañ. Muy ab liggéeyam boo xam ne daf koo fonk, am fu mu waroon a taxaw xaside yi taxaw fa di ko defal, mbaa lu mu waroon def xaside yi di ko defal, wala xaside yi sax di gaawal aw yoonam akub doxam. Dinay wax ni jasabalil xattu maqaamaati rijaal wali tawaasayra rijaali wal majaal. Nee na xaside yi day ñoo may bijj, di ma puus, di ma xëcc, demee ma ci maqaamo gaa yu baax ya, nga xam ne lañ xamoon ci doxi nit di ko dox di wuti daraja yooya, moom aw doxinam mooy gën a gaaw. Te nee na loolu xaside yi moo koy defal, ndax wali tawaasayra rijaal la wax, moomay taxañal yoon wi gaa yu baax yi di jaar. Naka noonu lépp loo xam ne njariñ la doomu aadama di ko yittewoo ci dunduk saahiram wala goog batinam, nee na xaside yi day taxaw temm ci di ma wutali loolee, man ma féete ci xaside yi, xaside yi ñoom di ko jëli di ma ko indil. Ñu man cee misaal yaquudu li manaafi al buldaani xatiibi laa azan min al abdaani. Nee na xaside yi ñoo may womatal njariñi réew yépp ñu di ma wut si, di ñëw ci sama jëmm ji, di ñëw ci sama barab bi, di ñëw fépp fu ma nekk, fu njariñ nekk ci réew yi di fa bàyyikoo di ñëw, defenaa loo waxtu yu ñu nekk firnde la ci. Te nee na nag du ànd ak jenn lor. Kon xaside yi di liggéeyam bi nga xam ne ci lay tàgge sangam bi, di ci jaamu boroomam, mu def ko it muy kerkeraan boo xam ne day dox digganteem ak donga yi, ba lu bari luñ doon am ci ak nammu te ci moom, ku jóti wut ci moom bu jàppee ci xaside yi mën a dem. Kon ba tey xaside yi di wuutu sëriñ bi ci donga yi, defenaa buñ demee ba ci kanam loolu dana gën a leer ni xaside di wuutoo sëriñ bi ci donga yi. Léegi nag xaside ak jaamu yàlla la, goo xam ne day wuutu jaamu yàlla yu baree baree baree bari, di wuutu yiw yu baree baree bari. Loolu sëriñ bi ci boppam moo ko wax, ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantikoo di tàqale xaside yi taxawaay yiñ taxaw. Jëkk naa xam le ne kat jaamu yàlla lañ ci jublu mooy wut ca ngërëmal suñu borom, te Sëñ Touba wax na ne sikk nekkul ci ne sama xaside yii day ngërëmi suñu borom la. Kon xaside yépp ngërëmi suñu borom la. Mu wax ne laa sakka fi kaw ni makaatibi maa rit waana baaxin lii munaaye jamaa. Kon nee na nattable wuñ ne mboolem xaside yi ay ngërëmi suñu borom la, kon loola daa di nekk lu wér. Te it boo xamee ne waxoon na ne aktubu naaxilan min allawhi wa min xalamihi wa fi uruufi lam amin, ma ngi bind waye li may bind kat ma ngi koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelu mbop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wër la ci la lolo kon dana woné karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyuri fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wutuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak ibada yi bare ak nawafili lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu sunu borom yi muy santa kon bi di kiñu sante mu woyé ko sunu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khasside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sante gep jaamu guñu sante nako khasside yi ëpp doole bu ko defé nak ci kawé way baak magga yu khasside télé léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayun si durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone khasside yi day wootu serigne bi ci donga yi serigne bi mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi serigne touba neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu doy ku ci japp wali sax mu diko fi wessu di wutéti ab serigne ta nga taxañal ma yoon wi ci khasside yi mu yoon wi gay bax yi di jaar ba gi seen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ci ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono soppiku ba am nit ku jog bëgg soobu wu ci boromam waye gisut kenn ku doy ko xamne man nako ma demé ko ci borom señ touba dafa wax fofa ne nga sukkandiku ci mbindum gaay yu bax ye deddu ye jaaral ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaay yu bax yi nga xamne ku sukkandiku ci mbind dem mo ci jitu motax khasidan yi doy nako ci japp wali sax muy wuti kenen ta dugate mag ci ngeen ci ag way khasida yi señ touba wax ni na taxaw taxaway jihar nako def ne na ci so ci suñu borom def yolu jihar ta noyalal ko ci mbollem borom katani mbollem buri waj'alhu kal jihadi wazuluki warud bihi li jumlatul muluki neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu melne jihad ak soobu ci yoonu yalla ta nga noyalal ma ci mbollem buri lolou indi na ci ay barap yu gëna bari nga xamne khasside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wone ne khasside jihad la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay dugg ci biir non yi di xare fek gënna wessu lolou ndax serigne bi ci bopam xamle na ni jahadtu bil qatti sinina wa'di man lam yakun muwahhidan za juhdi neena bind de jihar na ci ak noni suñu borom yi ay at kep ko xamne nangu wuta wetal yalla jihar na ci ak mom lu bare bare bil qatti ja'atu adu wallahi asrata ahwamin bi dhikrillahi neena jihar na ma ak noni yalla yi fukki at ci bind mu far leral sax dik fukki at ye kagn la min aami aysasin li aami kasasi wa khabila al jami'a aama aksasi neena li dalé aama aysasin muy at mi dëkk ci yoonu murid di at mi dëkk ci xarnu rabi' azar muy fukkelu xarnu bi ak ñent neena ba mu tambalé rek la tambali di bind lo xamne dama cey jihar ak ñom ba ci kasasin muy at mi nga xamne mo wara mujj ci geej ga neena suñu borom nak lepp mu nang ko ci aama aksasin su ko defé kon loola sax jihad ja nañ ko nango ak namu kawé ak namu sellé lola tax mu mujj ne jihad joju may jihad ak mom ñom kat dama dem ba gis ne nanguga sax bu ron ëpp dama nan day ëpp ndax law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil hitaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al kafiri señ touba neena jihad na mak ñom ci mbind ba ag ci su fekkonte ne lamay bind te jiblu won ci jihad taxawaluma ko won kon day mujj mbollem ku weddi yalla ñeppay faatu ci ay musibe ku ci tuub day daal di faatu waye señ touba nak ci aw melokanam ak mbaxam ak selam lan la def bam gisee loolu mu ne lakin afawtu an jami'in nas li wajhi baakhin mu'likin khanasi mu daal di jéggel ñepp ngir xamne amna lo xamne matuko kon khasside nonu mu taxawé taxaway jihad fofu té lolou manona gëna yaatu lol xayna dana dess na ci ag ci waxtani insha Allah nonu yit la ko suñ la waxe suñ borom ne ko na taxaw taxaway acc ak taxaw bi li wax jiwar muy dekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam tane suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke fasida yi nga mussel ma ci yep musiba te mussel ci koy jang wajhalhu kal ajji wa kal jawari wa najjini bihi min al bawari ne suñu borom it ma ngi lay ñaan xasida yi nga defal mako muy pak bo xamne dana musle ci ak wëndelu ak reer ci adina ak ci alakhirah waj'alhu junnatan 'anil awjali waqt al-ayati walad al-ajali batay khasida ak jamu yalla waye dana musal nit ci shaytané ci fep fu man di nek wal taqini bihi asas shaytani hinda iqtirabi walada awtani nena yit khasida na nek lo xamne nay ar nit ki diko jagnal ay nattu diko fegal ay njaqare kon nay fek nattu adina ak njaqare al-akhirah ci te lolou nak nako def ci adna ak alakhir yep te defal ko yit xet sina muhammad yep wajhalhu dafi al bala wal khumma dunya wa ukhra an jami' al umma neena yit khasida yi ci bir jamu yalla gogou na ci bolé nak nek mbegum bolem julit yi na ci bolé nek mbegum bolem julit yi wajhalhu ya rabbi busaratan liman khat amanu wa aslamu kull saman khasida yi na nek sikkar ta ku ne xamna ne sikkar ci jamu yalla la bokku sante ci jamu yalla la bokku mune waj'alhu ya karim ghayra dhikrin fi abadin liya wa khayra shukri kon na nek ngeen ji dhikr nek ngeen ji shukr muy sante mune khasida yi tamit batay fedd lam waxon ci kep ku ci japp nako womat ba yobuko ta agale ko ci ngeen ji agukay ya allah ya rabbal wara ya mukhni ij'al nisami 'ani suluki mukhni ne khasside yi nay mussel nit ci ay ayib diko selal diko genné ci ay ayib diko yit xamal khaybu mune waj'alhu 'indaka wa 'inda al-mustafa salli 'alayhi bi salamin jistifa mukhlisan min jumlati al-'uyubi wa jaliban lil-fawsi bil-khuyubi nonu mu ko waxe ni la waxe ne khasside yi ci bopam ku ne xamna ne jaamu yalla lako taxajuk moy yoonu al-janna sakku ngeureumal suñu borom te neena khasside yi day gindi nit ba yobuko aljanna te neena gindi gi mi gindi nit womat ko ba yobuko aljanna neena lolou day mom lu fess fecc la ku am xel ku ne man nako xam inna khilani lil jinani hadiya hidayatan lil muqala ibadiya khasside yi batay ci taxaway bobu ndax buñuy wuti ab serigne diko top mulay jubanti di yar di tek ci aw yoon di tete ngir bëgg jubla ngir bëgg ag ci suñu borom loolu la dess de ab serigne te serigne touba wax na ne khasside yi da koy def kitabati kha'imatun kitabati ba fe kha'imatun maqama shaykhin muraqqin yahbul maqama neena sama khasside yi dafa taxawayu shaykhun murabbi bo xamne wala shaykhun muraqqi bo xamne day womat nit ba yegi ko ci borom defal ko ay maqama waye khasside yamut ci taxaway bobu ndax loolu lu ci bare bare la kitabati faqat suyu khat tarbiya wa kull khairin wa suyu khat tarqiya ne sama khasside yi batay sax ño dem nañ ba kawé shaykhu tarbiya kawé wit bepp yiw ak suyu khat tarqiya yep kon khasside ab taxawayam ci walu gogou foko takawé sanako señ mi ngi waxat fenen ya fuqu talifiya shaykhu tarbiya bila tafakhuri wa shaykhu tarqiya la lepp di luko suñu borom defal ci khasside yi ba ag ci fasat khilami bila saqawatin kulliyati wa ka ibadatil kirami niyati neena sama khasside yi dey suñ borom defal na ma ci lima beug nga xamne sama lepp taxena sama leppit muccina ci ak nono ak ak ngaayo ma jaar ci khasside yi ba nga xamne sama yene mo mujji tolok jaamu gaayu bax yu teddi khasside far señ bi waxne na taxaw taxawayu lepp lu bax lo xamne nit da koy def ci sakko tuyaba lek lek nit kubbi tolok jihad ngir di ca sakku tuyaba nit di taxaw dina fi la ay rakkay di ca sakku tuyaba dina fi la ci koor muy kooru ngat nga di ca sakku tuyaba di def ay itaam di lepp lo xamne lañ cey sakku tuyaba nit di ko def ñi di ko ca fay Seigne Touba wax ne yoy yep boko dajale ku jang khasside nako ci am ital khilami ya sakuru kha'ima maqama jumlatil quyuri da'ima kon kha'ima maqama jumlatil quyuri da'ima khasside yit di agale nit ci boromam agale win wo xamne danaka degge suko ci luddul mom ndax bu serigne bi waxe ne tuwassilu aqlami ila llahi abida bila khalwatin wallahu aqa kama akhna ne yuwassilu khati man ahabba lil ilah bi khayri khalwatin wa yakfi kullallah mu waxne sama khasside yi de dañuy agalé képp ko xamné day jaamu yalla diko jang ci luddul ñuy bëru di teju di son di dok ay lef di sobu di son lol nit ki day nekk ci at liggéeyam diko liggéey nekk nak jaamu katub yalla di jang khasida ba xey fu goor yalla di ag mu ag fa te ay bokkam duñ ko ñak du laxas du teju du def len xana ne ci biir nit ñi di jang khasida waye diko fonk diko selal waye nak mu tek ci sartop habida day jital nak jaamu yalla ga di jang khasida su ko defé dana gëna gaaw ka nga xamné day jaamu te jaaré ko ci lenen lolu taxna mu leral ne wasaltu lillahi walir rasul qatan yaqulu li khayr rasul neena jokuna ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak yoonte sallallahu alayhi wasallam ay mbind yo xamne ñom womatal ngeen ji ciakute nga xane lu dé ci bëgg rek la ci gën khasside yi dañ koy jël dima indil ta wax na né khasside yi mom la suñu borom gëna sopp momit la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëna sopp khati ahab li shakuril akrami min khati khayri wa ila al mukarram ba fa fa ag ci sax khasside day wepp yi wo xane masna am ku bax defon ko ta tay bo toge sam xel di xalat ñi defene jamono mayetuko wala jëf jojje xewi ne ba mëne satu ko am lolé nga xamne faaton na ko amuton khasside seigne touba neena lepp nako suñu borom dabatal ci khasside yi kon la tambalé ci bu jëk fa ng bax soso ba fa adina yem lepp lu fi nit di def di ci jëlé lu bax suñu déné ba jamono mayetuko nit ki mu jëfé ko nona su jangé khasside na ci am la ci koko amon muy wali ha fiha tadaruka jami'a ma fatani min salihatin ya samih yakarna ni seigne abdou lolou xayna liñ ci meuna genné du jeex waye nañ taxawlu fofu ba ci kanam ñu delsi wat inshallah
0: jerejeuf serigne khadi ci buntu bu am solo bobu kon serigne mahamadou gaw de nga leral nga xamné mom la serigne khadi indi ci khasaidi kon melna né dana am yoy tam lo ci meuna indi ndax rek mu gëna mana matal ndax khasaidi ku ne xamna né mom niko seigne khadi waxe doona sekk ci fundé gum nek fundé lepp lu bax niko seigne touba yitti wol ndax seigne touba day ko xamné mom lam an huma lam yifi di mustajul lu amul jeriñ te itam nek gum nekkon ci kaw suuf nek yu fon lu wessu dimbal nit ñi ak xet li leen kon xet ci khasside yi nim ko def ay xet nga xamné yi da ko xaq ak boromam yi mu ci labir nit ñi li mu ci tag yent bi li mu ci julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon gum ci man di don ci xet xet yoy rek da nek lo xamne liñ ci li nit ki bëgg lepp mën na ko ci amé kon yakarna fonk yépp rek ak japp yépp ngi jëm suñu tuba lool rek mo ci am solo kon suñu mohamadou diaw ñu bayila nga indi ci buntu bobu ay leral
2: jërëjëf kon señ abdou ñu ko waxe rek xasside yi mom lay lo xamni lepp da nek ci bir ndax serigne bi ci bopam wax na ni ci bir terem bi ñu wax hikmatu shaykhil qadim wax na ci ni jamono yo xamanteni jog nga di jang alquran da nga ci yene sun borom tabaarak wa ta'ala defal la lepp lo xamni daf ko bëgg mom sun borom te gëreem loko mu xir la ci lola genné la ci lepp lo xamni sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko bañ nga genn ci lola ndax alquran kenn ku nek xamna ni genné nit ni doom adamay ci lendeum gu reer ak duggal len ci leeru njub bañu mëna tabbi aljana lolou moy liko taxona jog deug deug deug la so ci ñaané lenen sax dang ko am waye lolou moy liko taxona jog deug deug lo tax serigne bi wax ni bo re jang alquran na nga ci yene yoy waye wax na ni wa inda qira'ati qasidatu min qasaidi fanwi ma shi'ata tajiduhu insha Allah mune waye sama qasida yi jamono yo ci jele genn diko jang neena yene ci lepp lo xamni bëgg ko rek neena bu soba yalla dang ko fekk ci bir dole khasside itam ag na ci serigne bi wax na ni kullu sa'idin qadra khasaidi bil i'tiqadi fas bil hasaidi neena kep ko xamni nar nga taxé yoway gis sama khasside yi ba nopi gëm ko kep gis sama khasside yi gëm ko gëm ni lima ci wax lepp amna te diko jang neena tuuf nga te neena da nga goob lo xamni ci yow yu kenn mësta am lu toll non khasside yit ko la gis na dolem dem na ci ba serigne bi wax na ni khasaidi faqat qasaidil kiram walitaqudu abadan khayra maram mun sama khasside yi gëna kawé khasaidi nga xamni nit ñi bax ñi fi ñëkkon doon nañ ko tarif sama khasside yi tim na leen ci walu ngeenel ak ay pay tayit sama khasside kep ku ko jang te bañ ko bayyi dana la wamat ba yobul ci ngeen di sakku te fi nga xamni mom nga don sakku kon lolu kenn ku nek xamna ni kon khasside yi manam ay ngeereelam ak itam dolem foko tak fu nek rek wessuna fofu kon khasside yi ci bopam batay nek na lo xamni kep ko xamni yaangi sakku ngeereemal sun borom tabaaraku ta'ala mi ngi gëna gaawé ci khasside yi ci la gëna gaawé tayit kep ko xamni itam yaangi sakku rek aw yu ak ag ci sun borom tabaaraku ta'ala batay ci khasside yi la gëna gaawé ta xol bu set itam kep ku koy sakku ci khasside yi la gëna gaawé fajuk aaje itam kenn ku na xamna ni ci khasside yi ci la gëna gaawé bok ci wali yi nga xamni ñom la sun borom tabaaraku ta'ala tan itam japp ci khasside yi te ko bayyi fofu la gëna gaawé awliya yi nga xamni sun borom wax na ci ñom ni ëlëk yamul khiyam ak fi ci aduna fep fu mëna doon la khawfun alayhim wala hum yahsununa la wax ci ñom kon nga gis ni ñooñu li gëna gaaw ci bok ci ñom moy jang khasside yi amna itam li nga xamanteni mom lu gaaw la ci khasside yi mom itam moy jitu sak mas boko bëgge def da nga sax ci jang khasside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari lo xamni na bu wona ni ni itam te duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi melne dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel non yépp mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi nga xamni moy khasside cheikhul qadim kon lolu lepp rek dafa nek ay njariñ yu bari yo xamni ni nga ji ci khasaayid yi wala dem bay gis lu melni yonent bi ak yu niro yoyu yoy yep mi ngi yara gaawé ci jang khasside yi ba tay tam am xam xam batin yitam mi ngi gëna gaawé ci jang li nga xamni moy khasside yi ba tay tam kep ko xamni yaangi jang khasside yi di nga ciag ci birab yo xamni kiko dul jang du ma la ag ci barab yoy nga xamni ci ngay ag waye lolou yep tam day laaj bokay jang nga tewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yalla sa borom bu baax and ak jaamu ko jaamu gu mat seuk guddii ak beccëk te lepp jangame yépp jëmmi borom bi tabaaraku wa ta'ala rek tax nga diko bind ndax serigne bi wax na ni khasaayid yi mo gëna gaaw ci agale nit ki ci fepp fo xamni serigne tarbiya bu jappé nit ki dana ko fagalé comme niko serigne khali waxi won sank nga xane dafa wax ni kitabati faqat syuukha tarbiya wa kullu khairin wa syuukha tarqiya kon serigne tarbiya famu yobbu nit ki bu jappé ci khasside te ko bayyi dina ag fofu del wax ni man serigne bi sumay bind li gëna yéme moy sama bind ci bopam day agalé ab jaam ci yalla borom bi tabaaraku ta'ala ci kawlu ndul muy wetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca son gude ak becc di jaam yalla ak diko fanane bu jëlé khasside yi te selal ko dana ko agalé sun borom tabaaraku ta'ala motax mo wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abgha kama akhna kon nga gis ni lol lepp nek ay njariñ yo xamni khasside yi ñoko laq tam nek lu jafé jafé pour nga jël ko fenen fo xani bokul ci khasside cheikhul qadim yi fofu rek la mëna gëna gaawé fofu nga ko mëna jël ci jëlé bo xamni bu gaaw lay doon mom khasside nga gis ni itam mom serigne bi ci bopam radiyallahu anhu mom wax na ni ñaan na sun borom tabaaraku ta'ala ci khasside yi nga xamni mom la bind loolu dafa wone ci doole khasside yi ba nga mëna xam dëgg dëgg doole khasside yi waye ba la ñoo dugg ci doole khasside yi ak di ci wax nga xamne loolu nga gis ay borom yoy serigne bi day ñaan melni feelul amar la jëfëndiko melni wajjal dinañ leral fofu doora dugg ci biir khasside yi pour nga man ci am ak leral wajjali serigne touba jo xamni gis nga ko rek lu am ba nopi la ndax amna ko baax ci magni ko andon ak serigne bi wax serigne dembe kebe neena serigne touba neena lima wutale ak ñu baax ñama fi jitu moy ñom dañ daan ñaan seen borom mu may leen man nak suñu borom damay may ba nopi nima ñaanal lima la may ñaan ko parce que may na mako ba nopi loolu serigne bi bind nako wax ni wajal kitabati ya min zal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi mu nek lo xamni mu ruy na lo xamni dana jafé deg ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy khaliyar ci awliyaullah wali yalla ndax defal sama mbind ak sama khasida mu gëna kawé julli gëna kawé koor lolu du neexa deg ci ko xamne amna len loy gëstu ci awliyaullahi wali yalla yi waye lool li ngui koy degg moy sun borom tabaaraku ta'ala day wax julli wax koor wax aj mak waye lool nga gis mu wax ni ben sarax sangam de ngi boko defon rek tuddul la ci yool bo xani waral li mëno ko am ci bir julli wala mu wax la tay ben ayat alquran ni la soko jangon dal la ci defal yool sangam te loola mëno ko am ci julli mëno ko am ci koor kon ki mëna def loolé defal ki soxu ka dem xese do yo xamni boko jangé da nga ci mëna am yool bop mo xari di nga jullé mom nga ci am du dakanté ak julli mo upp doolé lu né loola du dakanté ak du tax mu dakanté ak loolu du dakanté ak itam koor loolu lepp du tax ni wutenté waye mari su mborom rek mo roy ci ko xani ak nitam la del wax ni ya man midadiya jaalta kadima man ma hu khat sahido min khudama mun yoy ki nga xamni sama da ya dem ba def ko mu am maqamam dalati gañu waxe dañu sahidon ci bir xare yi sama da ak sama xalima yima binde amna sen maqam momé ak sen daraju yoyé del wax ni wajal hurufi moy jisatin uqirat wa khair khairati ladayka dukhirat muy defal sama araf yima binde moy mujjisa yo xamni yu mujjila manam mujjisa yu joge ci nabi sallallahu alayhi wasallam dik rawat ci mom cheikhul khadim radiyallahu anhu niko itam sama bin nang ko def moy ay ngeen ji ay denc yo xamni ay daxantef yu reey lay doon yo xamni day nek fa yow ma ngay wey ci lolu batay wax ni wajal kitabati ila llahi ahab min kulli khatin wa ila alma'il ahab defal sama bind mu nek lañu wara sop fa sun borom tabaaraku ta'ala ci bëpp bind bo xare do ma dama mas nako bind wala muy nitu yalla defal sama bind mu gëna sop fofa del wax ni hadiyati ila aljinan safiya kitabati min kulli da'in safiya ne sama hadiya day borom ba ci sama borom ci aljala lu sel lay doon te lu set lay doon waye nak ne li gëna yéene moy sama bind man di xasaayit yi bëpp jangoro lañu fajj ak bëpp sama jangoro bo xare nit am nako bu saxale jang sama xasida yi rek neena jangoro boba dana taggo ak mom xasida yi lolay fajj del wax ni hajata sayyidi khuluba lanbiya ma'al malaikati inda rabbiya ne sama xasida yi day fuñ koy jange yonenti yep neena dañuy jaaru ci girew seen xol di yengutu ngir mboot mu ne ci sawdur xasida yi ak karama yi ci nek neela malaika itam top ci ñom ñom itam di jaayu fa sun borom tabaarak wa ta'ala del wax ni hajat qasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun wa lil qadil aman ne sama xasida day dana yengal xolu kep ko xamni ëlëk yamal qiyam narna texé te itam dana ko womal womatal ay koluti loolu tax leena nga gis ni jang xasida ba mujji nga gis mourid bo xamni dafa daanu di joy ay rango ñam di sotiku bobu li mu wax ni hajat qasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun wa lil qadil aman kon loolu man dagam texé lay doon kon serigne bi waxna loolu ci xasida yi del wax ni nabat kitabati anni nawafili wa laysa yadri abadan bi afili wa laysa badri abadan bi afili ni wax ni sama xasida ak sama mbind day ne amna yoolu ay nafile yep yo xay nit doon nako def te neena man de seigne touba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yekeutiku fi ba yamal qiyam ak fo meuna dem ci pays yalla yi te sama may day yok way du wagniku loolu beug wax ci wala sa badri abadan bi afili del wax ni kitabati min lawhi rabbin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne sama mbind ci alloy sama borom jeulay toxalo di wacc te neena loolu kat ko xani aji xellu nga wala nga ko yëkëtiku am daraja neena do wëddi loolu mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam loolu del wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama xalima nak day agale ak sama mbind day agale ki nga xani ni ngi koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay xalwa du aaji momuy def len na sax ci xasida yi rek te fonku del wax ni doona makatibil ibadat ma'an taharubi kullal masaya jamaa fi itam lu yeme la ndax wax na ni sama mbind non serigne touba neena nek na ci suufam yep jaamu ak lu jaamu yoree reey neena sama mbind mi upp na yool bopp jaamu yoyé ak nañ mëna toll loolu sax moy li nga xamantene mom la serigne di wax te loolu moy li nga xani moy li am kon tam gannaaw loolu nak day melni xasside yi seen bopp jumla yi nga xamni moy wara hitélé ci walu xasside serigne touba yi yoy itam waras nako xol muy jumla yi ndax serigne bi mi talif xasside ku ne xam nañ da ko sédalé def ko ay jumlaay jumlaay bi ci ñëk man nañ ko waxé ne moy julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam yenn xasside yépp lool nga ci fekk amna ci yo xamni tuddu sun borom nga fay fekk ak fatali tuddu sun borom amna yo xamni sant sun borom tabaaraku ta'ala ak gërëm ko mom nga fay fekk am yo xamni tagg yonent bi alayhi salatu wassalam ñom ngay fekk ci biir kon buñu sétlo ci biir loolu da ngay xamni juroom loolu bu ci ne amna am ci bo xamni itam ñaan mom la cey def ci biir moko juroomel kon buñu sétlo yoy da ngay xamni juroom yoy yi
3: bu ci nek rek farata la kon xey ci da wax rek dafa ëmb lo xani lepp ay farata la kon lolu Serigne Touba rek moko ma sa am ndax bu ci ne ndigal la ci sunu borom joxe bu day julli ci rantibi alayhi salatu wassalam mo wax ni sallu alayhi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu ndigal lo xamni kenn mënu ko genn kon koku ndigal lu wërna bu da tuddu ko ak fatlik ko mo wax ni fazkuruni azkurkum wazkuru allaha kaseeran ila akhir al-aya koku itam ndigal lo xamni lu wërna dal wax ni wazkuruli wala takfuruni ci walu sant la bu da tag yaronte bi alayhi salatu wassalam mo wax ni wa innaka la ala khuluqin azim kon koku itam kenn ku ne gis na ni taguk sun borom tawara ko taala ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dontale mom sun borom tawara ko taala ci bir tag gogu waxul li tag len ko itam tag gim ko tag rek day tektale ni ak santane ñu tag yonnati bi la te kenn ku nek kon da ko wara tag kon lolu lu ci leer la bu re ci walu ñaan sun borom tawara ko taala mo wax ni uduhani astajib lakum kon koku lolu itam mo firnde lolu kon li juroom la yo xamni bu ci ne farata la jumunta ñak te Serigne Touba bolé na len ci bir xassida yi ñom ñep te bu ci ne amna ngeenel yu reuy yi ci nek ndax bu day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Serigne Touba wax ni ya man yaqudu li musallin marra alayhi asran qad tunuru dirra neena yow sun borom yow ki nga xamni yow womatal kep ku julli ci yaronte bi ben yoon nga defal ko ko fukki yoon la muy wax ak fofu sun borom tawara ko taxala kon nga daal di gis ni kon lim la wax ni bu ci nek amna ngeenel yu reuy ci nek kon ben yoon bo julle ci yonent bi rek mu fayla ko muy fukki yoon serigne mi del waxat ni ya man yusilu lizi asrin mi'a bi jahihi ya man hama an sayya yow sama borom yow ki nga xamni yow ay jotali kep ko xamni julli na ci yonent bi fukki yoon nga defal ko ko temer yoon yow ki nga xamni ar nga ma walis lepp luy ñaaw teef del wax ni wax wala si liman alayhi mi'ata salahta alfan tafuq fi ata ni yonent bi dal moy ki nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom timir yoon sun doon tara ko defala defal ko muy jinni yoon de wax ni wax lan wax wala si liman allahi alfa zalal mana wa fil jinani yulfa mune moy yonent bi nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom jinni julli nga ci mom jinni yoon mom yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom tabaaraku ta'ala dana julli ci mom mom mi nga xamni moy borom bi waccel ko ay xewal te itam des nako fekk ci bir aljana mom mi nga xamni mo julli ci yonent bi jinni yoon yoy kon lo rek boko sété nga gis serigne bi nim leen teunké ci borom yoyu daal ko indi ndax lolu hadith la bo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni man fala allahu fil yawmi mi'ata maratin khadallahu lahu mi'ata hajatin 70 minha fil akhirati wa 30 fi dunya ku julli ci ban temer yoon sunu borom fajal ko temer haajo juroom ñaar fukk ci alakhirah fan wa ci aduna lolu mi ngi ci tandiwul khafilin bu asmal qandiyu bo rebe dang ko ci fek batay sikkar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ci al hadith al qudsi iza zakarani abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in anzala minhu wa akrama da gis ni kon fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom bi ne suma sabab jam fatliko ci bopam neena ma fatliko ci sama bop suma fatliko mom ken neena ma fatliko man ken suma fatliko ci mbolo neena ma fatliko ko ci mbolo mo xani mo gëna mag mbolo momi nga xamni ci lama fatliko won koku batay bo demé ci tandiul khafilin dang ko ci fek batay budé sante yalla itam sa'id ibn jubair neena ki jang ta neena ki ñëk tabbi aljana moy ki sante sun borom ci bekk ak ci ñakare bu re tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam itam serigne touba neena ci serigne touba neena fa matul nabiyil karimil ali yakful ana warada wal fudu yusaffifu hadan arahu al azza wa yajlu sada wa salama tumo muy tag yonent bi alayhi salatu wasalam yonent bi aji kawre neena la fek ab ciono ak alkande ak torohte lo xay nak bokay def dalay fegal alkande ak ciono ak torohte fonk ku lu bax la te kon kuy jang xasside ci niko serigne bi tagge lol dana sun borom tabaaraku ta'ala dana la ko defal neena dana selal ak xol bo xani ay lor da ko don ar da ko don gar neena yoy itam dana ko setal te itam dana ko musul ci lepp lo xani ak lendum la ak alkande di setal xolam ci lu nek kon neena lolou dana ko defal bu de ñaan itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni adu'u mukhul ibadati ñaan moy yuruk jamu yalla kon kenn ku ne gis na ni kon xasside serigne bi li nga xamni boole nako lepp dafa ndar kep lepp bayiwul dara nak lo xamni njariñ nga ca way lañ wara def té mbolam lo xani farata la ñu diglé won ko bo délé ci bir xassida yi dang ko ci fekk kon xassida bo xani faral lepp rek farata la kon bo yoy xassida serigne touba rek moko mësa am
0: yo am solo yoy nga xamné andi nga ko té lepp dem ci xassida yi ak magay gi ak tollu way bi melni la kon seigne khadi de nga buntu bobu nga xamné ci né mom la seigne mahamoudou diaw andi té lepp itam dem ci xassay di melni la xassida yi mom mbugum rasulullah la ndax ñu fa wax na ne yasuru rasulullah khatti bi mawlidi yadum lana bisran ya fi khayra mawlidi kon mbugum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la na xass na yo xamne xel nga jagulun bind ak daaje rek serigne touba ma ngi fay wax nan ma umida di ki dima ashhada manam waaw nga xamne kon xassidan yi daajam ko don bind rek boko xolon boko pesse won mok dereti shohada yi ñoy tollo maqama te shahid di ku am maqama nga xamne bu ñewon ci walu gogou kon da nga xamne lolou lu yele te lolou gi nga hadith wax ñent wax na ne bu yamal khiyamé dinañ jël khalima yi manam daay borom xam xam yi diko pesse ak dereti ñi nga xamne ci ñoo deewon ci serigne touba itam wax watene iza katabtu ihtaza arshul baqi wa sabahat malaiku tibaq kon xassida yi lepp ngi ci seigne khadi kon melna fofu la ñu andi nga dugg ci buntu bi nga xamne dañ ci xamé rek nang nga xamne suñu borom nanguna xassida yi seigne touba yoyu
1: jerejeuf serigne abdou salam dieng jerejeuf serigne mahamoudou diaw melna ni ngeen ko waxe rek non la deme xassida li ci aju ak yi njariñam gëna bari walis ñu diko jema tak bu ko defé kon yoy yépp ngeen tuddu ko fi légui nga xamné daf koy waral nangu giko suñu borom nangu ak fi mu ag ba tax suñu borom diko poukéré wo ci kanamu gaay yu bax ya na xali ñepp dem ci yonent yi baha bi qatti llah kull mursali ala al jamihi salawatul mursali seigne touba waxne sama mbind yi de suñu borom daf koy poukere wo ci kanam yonenti euleuk ci kanam ku jekk ku ji ñepp tew mu dajale len yonenti tew mu nan len kan mo ci def lu melne li sama jam bi def khasside ab dayom akuk nangom agna ci ñoo ñu nga tuddu legi muy sahid yi nga xamne ay shuhada lañ ñu faatu ci xare l'islam seen daraja buñ ci teŋkon tuuti rek moy ñom ku ne xam na ne li ñi defal julli di ci dess di len sang ak di len sang ka jël di yobbu fenen loolu du ci fekk sahid ab sahid mom fum daano fofé rek lañuy daldi waxi bam xoot ñu jébal ko boromam moy sul ko mu daldi jall aljana direct nga xamne desu ko sang yere yañ ko jame mu daanu walé ko deret jojé cey nacc lool lañ koy sulalé mu daldi wuy ag ci boromam ci saasa dem aljanna ëlëk ku dënd ko sahid kër sax ya dakh ka dëndut ak mom kër ngir wax nañ né loolé di deretam joju ñewon ci yereem ya bu ëllëgé dana am gëtt gumi bonné ci bir aljanna go xamné ñom kep ñokoy am seigne touba wax ci khasside yoyu né مد لي سر المصون من جعل حتى مثل اهل بدر فان جعل نانا سونو بروم نيغا خامني موما جوخ سر المصون مومي موي لنين لو ري سونو بروم موم مو ديس سما خسيده يي مو ملني اهل بدر نك نيوم دانيو ييموت تي نيو نيوان تي خاري كيسه وايي نك تي بير خاري كوني خامنا تاخاي بانتي تاخاو اهل بدر نانا خسيده يي نيو اهل بدر نيو تولو درجه مانام سونو بروم ديفالنا لين ديفالنا خسيده يي درجه اهل بدر nonu kon nangu giñ ko nangu motax lepp lu bax ak kep ku bax khasside diko yengal seigne mahamoudou diaw tuddu nako legi ndax ginaaw isa ka ta'tu tas'arsullahi sumay bind arasi suñ borom ya di jaayu di sabbal di yengutu di reg niko mouride yi defé waye du ñom rek de hejet qasaidi qulub as-salihin ولي يقود الله سؤل كل عين neena sama khasside yi day yengal xolup kep ku bax suñu jang sama khasside yi ñu yek ko yengatu ci ne hejjat qasaidi khalba kulli man lahu sahadatun wa lil qadal aman.

lolou ko señ mor kayre waxon bam koy ndokel ci jumaay ndiarim niko la fal fuka wala ma fika yawmi amé bur yalla yalna la har hara le lo fi amé ya man muko suka fina sawfa yanfa'una yow ya yayo jidi fi yawmi la bamba nomé wa lolou am lolou xon mam cheikh isa say ibrahim djom masarni hazal mafakhir isa jann zul karami wa faz bil qurb wa ridwan bil khidmi hibul khadimi wa misbah tariqatihi bihi stanarat liman yamshi bila zulmi fatan adibun aribun muqizun yaqizun barrun karimun jawadun muhjilud diyami rabbul jifani allati daban qadim tala bil urzi wal lahmi wal aghbazi wad dasami min al mata'imi anha kal muftahirun bi zabhi lid dayfi min urbin wa min ajmi ama hidayahu la tuhsa ala ahadin bin nutqi bil fami aw bil qatti bil qalami waziru sayqi ala ra'mi al hasudi fa kam a'ta uma faqa min badin wa muqtatimi ye cheikh sa wa tax ma dugge sen tante bi gam ndand lamay fatali gam ndand makoy waxtan at yeb gam ñaari fan yi waye tante ba dal xawna bi xawna nuru bob ha wa ndeysan ndax reyaay ha wa ba tante boba namuy rey bi xawna ko nuru tuti nak wa dañ koy gamul at mu jot ka dañu nuru ay tante sama xel dem ci mam cheikh isa beug seigne touba ci lañuy amé lepp ko la raw ci la lay rawé tay ak ëlëk mam cheikh rafal bo gisé kenn dako jot kenn as dafa rawé ñepp ci jeex ci seigne touba beug agna ci lepp lu joggé ci seigne touba ko gënal lu ci joggé wu képp ku mu jog mu jëjju gis seigne touba mu tek la ca kaw bay cheikh tal galo era bima yonné jox may ndab ma yobul ko seigne bi yonni ma ma joggé ci yonen bi ñew mu ni cheikh tal galo da nga gis ku bax gi mané ko waaw waaw faal moma yonni won sax mu ni seigne bamba yonni na la mané ko waaw mu ni yow kën doto la yonni yow mi seigne bamba yonni won kën doto la yonni doom ta tay yi luma dikkel ya ko mom yow mi seigne touba yonni won luñ ko andi rek mu ni jox liko seigne touba ko yonni won ta kën du dab mam cheikh jere jef seigne saliw mbacke doomi seigne modou roqaya mu seigne modou mamoun ñak bakkar tegna yere atayam ni nañ ko ataya te ku koy ataya tay na nek ku amul bakkar lolou ku ko ñime laal kenn ñime ta laal yere ñepp tok bako non seigne bi def ab dir mu genn lima len santa non nak lima len santon ci sama ataya di genn ko defula ni ko li nga waxanu jaaxal de da nga ni ko amul bakkar te xamuñu ba xam am nañ ko deet muni xana modou mamounou mam cheikh anta nekkul ci sama kees gi ni ni ankay woowi len ko amul bakkar mu se togn boromam mu se togn moromam man nako ataya modou mamoun señ bi fonkon nako lol gis nga dom ji tuddu señ hamidun ak señ modou roqaya señ modou roqaya mak ndax sanciup daru salam bi wat la 1918 kele di 19 waye la ci señ bi def señ bi dafa wax señ modou mamou niko sa dom yoy nga am tuddel ma len samay dom señ touba da amon ñaari leram yu bokk ak señ murtada lepp ñu téla genn aduna ci ndaw señ bi nak bi señ modou mamou ñewé wax ko amna fi ay leer té ñuy goor mu ni tour yi ma tuddé won samay dom té dunduñu nañ ko tuddé tour yoyu ñu aggalé sama mission yi dom da tax señ modou roqaye graw graw la borom tawfiq ñoñu señ touba mo joxé seen tour jox señ modou mamou ne ko tuddé len samay dom yi bokk señ moutala lepp té nekkon ciati señ touba té la dem mu ni lama yéné won ci ñom ñi aggalel mako motax seigne hamidun ak seigne modou roqaye agale liguey bobu ñom lolu seigne touba ko wax ci ñom wala wala ndessal

0: Assalamu alaikum bokku talibi setan sen television man bi tere tok ci jotaay bi mu jëm ci plateau spécial bo xamni dafa jëm ci kuril ju dugge ji ñaanal bax serigne muntaha mbake di ziaré nak ajru sodu xuma jeewriñ di ñaan yaa dafa ko jamm di ñaan tay jaale nak serigne fadlu mbake mu serigne chey bo gërem soxna momi busso mu serigne mbake kani di ñaan yalla ko ci xare ko ci aljana yu gëna kawé way non lañu jialé nak tubarkalla alaaji mbakki fay ci rakam ju bax joji serigne cheikh fay genn aduna way di jialé serigne Omar Bousso di gedd aduna te nekkun khalifa serigne mbakki Bousso ñu dalal wa ahlul kafé xamné kafa mën ta ñak nak jétt ay mourid mourid ñom dañuy nane kafé rek di te daaw gren nak mom gaay defana ni ségg nañ ay bari go wa ahlul kafé bu serigne fallu geey ñoo ex ni legi rek ñu bëgg ma pap ciubbu ma bëgg nga xamne seen waccayu ñaata bari wu ngeen seddu seggen ci
1: assalamu alaykum wa rahmatullah baye rek ñi ngi lay nuyu yak gaay baax yi nga xamne ñoom nga bokal plateau bi di ziaré sonna sodo xuma bu baax diko ñaanal yalla guddal fanam wiral ay ciirem sam ko te katanal ko ba limu yene ci yoon wi sun borom may ko mo am ci lu kawé njottam mu melni baye rek fi may wax ak yow ñi nga joggé Touba Baghdad ci waccay wi nga xamantene mo jëm ci café gi fi ne lepp lo xamne dafa jëm ci waccayu café gi nopi nañ ci daw am nañ 120 kg ren ful nañ ko ba mu dem ci 150 kg yo xamne disponible
0: ku koy nan
1: fas yene nañ mourid yek baye fane nan gi bam jeex tak la desone nak daw buñ jël ko tour ko ci geej gi lolu mo doonon jaxle waye

0: mom dañoo bëgg kuy dem yóbbaale si wu ndax dara warul ko ludul li wër entourage jàmmalaay bi dañoo bëgg dëkkandoo yooyu xam ni bés bi la ko tax a jóg murit yi la te murit yi dañoo am pas-pas bu toll ni liggéeyal sëriñ bi nañ ko war a liggéeyale loolu rek lañ fas yéene incha allah yàkkamti nag bés ba jot bañ tàmbale ko ci bisimilahi rahmaan rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñii nga xamante ne ñooy Touba Baghdad muy sëñ Daoud Touré mu baax mii nga xam ni xéwal yiñ fi indi léegi ngir jox ko soxna soodo ngir mu waajalee ko suba ci tàmbali bi mi ngi ci suuf dara waralu ko lu dul bëgg ren wan ni ñoom ay membre lañ ay partenaire lañ yoo xamante ne fas yéene ne ñoo ànd ak ñun le 20 le 21 ak le 22 incha allah
1: barkala macha allah jërëjëf Serigne Pape Thioub di siyaar di baax Serigne Daoudou Touré xam nga ahlu café moom bu nekk café Touba Baghdad xel yëpp nañu Serigne Daoudou Touré xam naa ko baax xam pastiefam xam njàmbaaram xam bëgg Serigne Toubaam waaye bëgg mu rii waaye Serigne Bassirou Sène jaamu Serigne Touba sama xëy de dem nañ Serigne Bassirou Sarr faalim bi ànd ak indi soori dem amadan la ko Serigne Touba waxoon ndeysaan mu say den fi sëri wa jëri waaye kattanu ma saa yàkka loolu dañ leen du jàngoon naa ko jërëjëf Serigne Bassirou dégg nga ni samay wax yéen daal fasiyéene reen li ci des di ngeen bëgg daal murit naan lépp ba pare tibb yóbbaale
2: jërëjëf Baye Ibra comme ni ko Serigne Pape waxee rek ñu ngi ziyaarwaat bu baax soxna Sodo Xuma di ñaanal suñ borom woyfal yen bi te xam ne du yen bu ndaw te na murit yépp xam ne maanaam lii bu doon yen boo xamante ne dañ ko sosoo woon dafa mel ni Cheikh Amadou Moumtaha yàlla na fi yàgg te wér yokkaat na ci ndax daf ne bés bi nañ ko def bésu xasida Ndakaaru nga xam ne bési xasida Ndakaaru yàgg nañ ko tudd ci ay gox yu bëri bëri waaye fi mu ne ni Cheikh Amadou Moumtaha dafa yeesalaat ndigal li ne bés bii muy bésu julli géej gi nañ ko def bésu xasida Ndakaaru kon mu am ñu boole ci am tawfiix mu doon bés boo xamante ne dañ ciy màggal julli farata goo xamante ne sëriñ bi da koo julli woon ci géej gi ndax ñuy ñu bëri dañ naan bu ñuy dem dañ naan ñu ngay dem ca ñaari rakka lii weesu na ñaari rakka julli farata la goo xamante ni sëriñ bi dafa mandargaal dëgg-dëgg taxawaayu l'islam ci kanami noon yoo xamante ne nii jàppoon neen ne nit waru koo def seen kanam sax ci jéeri ci ba koy def ci géej ci sëriñ bi ñëw def ko ci digg géej ci wan leen ne kon lii nii nga xamante moom ngeen doon bañ lii nii moom mooy dëgg wan leen ne ni mu ko waxee yaa jumlatal xatchalla show bi dalalihim man lam yokkun wala duun aw walido nga xamante ni xamal gi mu leen xamal ne yéen ñi def yàlla ñett yéen ñi nga xamante ne da ngeen ni jaamu lu yàlla bëggul yéen ñi nga xam ne da ngeen ni jaamu ban ak suuf lii li nga xamante ne moom laa leen ni woo mooy dëgg te maa ngi koy mandarga def naa ko ci seen kanam ci jéeri ji muy ñaari rakkandar yi wan leen ne lii ngeen ni bañ dinaa ko def seen kanam ñëw feddaliwaat ko ci loo xamante ni nii nag moom kenn mënu koo def te fii ba ilaa abad kenn du ko defati di nga dégg nag Serigne Pape lu ne nit mun na koo def ci kiraama ci géej gi waaye Baye Ibra fii ba àdduna di tukki doo mos a dégg ko julli ci géej ndax sëriñ bi mooy doxee
1: sunu sëriñ bi
2: waaw moom mbiram bu ko xasee ba def la koy day tëj buntu bi ndax day daw kenn nag
1: waaw
2: di wolu di axaru kon xam naa bu ñëw guddal
1: di moom benn ilimam rek laa yéen a jàkk faam mu jëyee ko
2: wér na wér na amaatul
1: kon nag di ñaanal baax Serigne Daoudou Touré ngeen jot sunu ko sunu cant ndax jàmbar rajo xam ni man damay dem ci barab yu bëri waaye fu ma dem dinaa fekk liggéeyam ma Touba Touba Café Baghdad
0: wallahi ndeysaan
1: murit yi dee na bàyyi xel Touba Café Baghdad saf na neex na saf na jar dañ ko dosé
0: ah
1: dama koy naan man dama ko dosé waaw kon nag ñu ngi ñaan Pape Thioub jërëjëf
0: Serigne
1: Bassirou jërëjëf yàlla dafa leen jàmm xam naa daal le 19 de mai la 21 ku ñëw da nga naan café ba saxul seen
2: waaw
1: yàlla dafa leen jàmm def
0: na ko baay Abdoulat lay moomit
1: waaw baay Abdoulat
0: lay jaale rakam jooju nga xamante ne moo wàcc moomit yàlla na ko suñ borom jégal te yëram ko ñu ngi jël njaal mi di ko teg ci loxo Baye Daoud jàllale ko ci mboolem mbokkit yi
1: nga xamante ñu seen lat lay ndeysaan yalla na yalla yëre mbokk moom di ñaan yàlla nag ñun ñëpp ñu daje nag ca ségum café ga kuñu dal da nga nan ba doyal mourid mom doyal café day nan rek
0: da ngay tank yu balé
1: tank yu balé
2: innovation ni bay bra moy liñ bëgg sax moy wa fexé ba ñi ne ci amouteyage bi sax dañ leen fay fekk
1: ah lolu inshallah
2: ni gay ci koor ñi yor yo
1: xamanté ñepp lolu lepp wajal nañ ko inshallah kon dal ma ngox yef ya ngox kon nak ma sha Allah yalla yalla dool ni jamm ku bëgg jamm yalla defal la jamm ku bëggul jamm nak ah yalla forcé la jox na jamm yalla yalla dool ni jamm
0: amin way sax jërëjëf.

ak yittem ju kawé ci kam doon liggéeyal do yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam yittem ju kawé mo taxone muy wax né da koy liggéeyal ba kéro muy duggal janna liggéey bi sax duko yamalé ci aduna akhdimuhu ila dukhulil janna la waxo gis nga amna qasida guñu go xamné mangut miñ ko tuddé fathul baqil qadim fi khidmati fathul qadim al baqi fi khidmati al raqi al tibaqi ngir wona rek pastef bu kawé ak boudé jëf mi liggéey bi toll señ hamidun lo do mi señ muxtar bint lo bokon ci magña señ hamidun di bind ko to qasida ñu bari xam nañ ko dafa ma natali ne ta sa wa yuram señ muxtar bint lo ku jégé won señ touba la néna bi señ bi tambalé qasida gi moy qasida gi tambalé qala khadimul mustafa muhammadi احمد قاصدا لوجه السمد نانا بوروم دا فا واخ يونت بي نكو سواجي داي ليمو تامبلي بوكو اغالي داغا جوب تا موي بيس بنچ دانا تاخو نдах ليغي بوتول نونو خاجوت سي ادونا موي قصيده غيمي بام وارحم وكرم واحترم موتاخ بام اغي جي دا فا اندي دا قصيده غي دا فا تامبلي موي اندي تورو يالا يي با جي فوكي لو تورو دي متكبر دا اندي ساري القراني با جي فوكي لو سارو دي يونس bayr wo mu ande saru yunus fofu la qasida ga yam wabshirhu ta'dad hurufi yunus ya baqin ladayhi kullu ma nusi nana bam akse fof lañ tey xalima gi gis nga qasida gi amutub danel ndax borom mo waxona yonent bi nako bu agge da nga jog lolu moy pastef señ touba ci ligue yonent bi señ touba di jëm jo xamne ña dajje ak mom ñepp tey nit yalla ñepp ko nangul ñepp cheikh sidi ma nga xamne serigne gannar bu mag la won mo don serigne wa rew mi danaka serigne touba ñi don ay kilifam ci sahir cheikh sidi mo don sen serigne ci mujjam dafa bind qasida gu yemeeli ci tag serigne touba tambale ko cheikh ahmadu ni'matun awlaha hadhil khalaiq kullaha mawlaha serigne touba xewal la rek ko yalla may mbinde fi yep neen mom non la melal serigne touba nit yalla yoy ko nangul ak nit ñu bax ñi ñu farlu ñi ñoo ñu rek dañuy dayuk tektal ci seigne touba da nga nan ki dal kum top la siril haji malik waxon ci seigne bakki bousa ne lim xam ci seigne bakki bousa ak nim mu mel ci xam xam ci diine ci m xel kum top rek koko doyna neena bu xamoton ci seigne touba dara lu dul lolu seigne bakki bousa mi ko top rek doyna ko way wa jamono ji amnañ kuñ mëna misalé lolu ku melni serigne abdou rahman mom serigne abdou qudus darul mu'ti ñepp xam nañ melokanam xam xamam ragal yalla waye and ak lolu lepp fam tek serigne touba bind na qasida gu yéme mom sa waxal na ca bopom ne bama xamé batay musuma bëgg luddul yalla wa mundu mayastu ma ahbabtu shay'an siwa al-mawla ghafuril mudhnibina waye ma ngay wax ci bir qasida ko uhilu kull uhawilu kull yawmin an akuna muridan sadiqan haqqan yaqina damay jim bes bune ngir nek murid sadiq dama koy jim dal waxna ci qasida na faman habba al ilaha bi sidqi qalbin ahabba al khadim as sanad al makina kep ku beug yalla te beug di deug ci yow faaw nga beug señ touba lolu wax mune lolu nak litha sallamtuhu nafsi wa arju qabulan yuslihu al-ahwal hina lolu motax ma jebal sama bop señ touba diko jaakar mu nangul ma dem ba ci bir mu wax lu yeme ne fa hubbi lil khadim ghadan idha ma waqaftu amama rabbil alamin huwa az-zadul wahid walastu abghi badilan minhu hasbi yadhaka dina neena bis penci buma taxawé fa sama kanamu borom señ abdou rahman moy wax bis penci buma taxawé ca kanamu yalla borom bindé fi neena bëgg señ touba mo fay sama yobbal neena bëgg señ touba dong mo fay sama yobbal ko mo fa lanen soxlo mo fa lanen ne te bëgg señ touba goko doyna ma diiné lool la wax kon fofu rek manes na fay xamé señ bu mag motax mo tek ci ne mom señ abdourahman fa law nadijat uqulu an-nas haqqan la ja'u mud'inina muslimina woni nit ñi bu seeni xol ñoroon ñom ñepp danañ womutu ñew mokku jeblu ci sa kanam yow señ touba lool la wax kon lo ñoñu rek man nga fay xamé serigne bi
ak nak yenen yu bare bare bare yo xamne dañuy Seigne Touba qasida yi lañu xon waye xam ngeen waxtu yu lu bare bare dam na ci kon ñu teunk lu bare bare Seigne bi nak melokanam yoyu dafa mel na dako summi ku ci qasaidi Seigne Touba gis nga amna nar bo xamne daf na khawariquhu yakfika minha rujuhu mune xar baaxi Seigne Touba doyna seuk rek dem gi mu dem ci geejje delu ci wat ala khair halin ba'dama rakiba al bahra ay non yo xamne seen katan yalla rek ko xam na mu tollu seenu katchor yalla rek ko xam mom dong mu dugg ci seen bir ta lam fa jele lam jele ci seen bir waxna ko ci qasidak ay yasminillah maddal yal anwar 'inda adh-dhulumat wadh-dhalimin man kafani as-sadamat neena barab yu lendam yoyu manakon ak tonkar yoyu nek ci seen bir nangami at leer yu jolli rek la fa jere ay leer yu ma fa san borom defal sa'adati 'inda al-ilahi allahi li dhaharat 'inda dhawi al-malahi neena fokat tiaxan kat yoyu manekon ci seen bir ay at texe guma leer nañ rek la fa jere bama fay joge lam yanhuni 'inda dhawi al-khumuri siwa ridha baqin lahu umuri neena mande kat yoyu manekon ci seen bir am fa nangami at jereewuma fa ludul ngeureme yalla kon lolu moy wane njambaruk Seigne Touba bu ko defé nak lima wax legi dafa melne mom dafa summi ko ci qasida yi Seigne Mag bi da ngay gis melo yo xamne da koy melal bopam ak diko ñaan yalla da gisat melo yoyu mu koy waxat ci qasida diko ñaan yalla ci bir qasaidi lolu bari na lolu ci qasida yi gis nga bamuy ñaan borom ne ko waliyahab jama'a alladhi tafarraqa bayna al-khiyari karaman wal tafruqa ci nooru daarin sunu borom nang ma may mbollem yu bax ya takaliko won ci ñu bax ni nang mako bolel jox mako ñu bax ni kenn ku ne da am lo gën li mu ne ko lepp nang mako dajalel jox mako lolu ñaan nako borom ci qasida yi lishma' jami'a ma tafarraqa lada khayri khatti min al-khayri wa safi al-khalada yu bax yi tasaro yep nang mako dajalel ci sama mbind moy sama qasayidi subhana man ja'alani lil mustafa mu'jizatan wala ijada bi istifa nana tutna selu yalla bi nga xam da ko def moy mu'jisa bi yonanti bi sallallahu alayhi wasallam lolu gis nañ ko mu wax ko ci qasidi wajal hurufi mu'jizatin ukhirat gis nga bimne ana lanil malik wal malik ma waddahu al abrar wal muluk ila yafarra ma ilayhi farru min al muna wa li siwa yadur neena ñu bax ñi lañu da wutiko lolu da da wut si ma man lolu wax na ci qasida yi farra li nazmi wa li nathri kullu ma farra ilayhi al awliya wal ulama

nayanama def ak dindi bayiko qasair yi tañu ñu deeyale def ak dindi kon lool rek moy wone ni qasida yi tollu lim amna etape yum ko wutalon dat sangam badat sangam nanguwuñ ko waye muju na ñaan borom ne ko li yastajib wajal tawali fi ma maqbulatan wanfa biha muntafira yalla nga ma wuyu ta sama bind lepp yalla nga ko nangu lepp te kep ku ci bëgga jaar ñu nang ko ci jariñ lolu ñaan nako yalla qasida yi day lu yalla magal yonent bi magal ko lolu waxan la ko bopam libal sashin min athashin qabilta qasaidi kama laha bajalta nana lima bind lepp nang nga ko ning ko magalé mono yonent bi yit magal nako ya rabbana salli ala man kasali qad ghasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallim kon lu yalla magal yonent bi magal motax muné faqat ghayr alquran wal hadith ludul alquran ak waxe yonent bi sama qasida yi moko feti kaw qasida yi ca kaw la len jole jele waye wanana ca kaw lañuy delu lolu wax nako makkantati makkanani fi lawhihi wal qalami wa minhumma ya'khudhu 'ilman qalami yani sunu borom dama may ma mana xam la ca lawhul mahfuz la ca khalima lam binde gut ak lam binde bonopi mune sama binde nak fofu la koy jele qasaidi kon ca lawhul mahfuz la ko tokhale lolu wax nako ay yon qasaidi min lawhi rabbi tanqulu la yamtir fihi nabiyyun ya'qulu way neena bonopi falay delu kitabati lil arshi wal kursi wal lawhi ma qalamihi al-kursi nana arsh al-kursi kitabati taduru tahta al-arsh bayna al-kirami abidi al-farsh nana samem qasay ngay wondelu ca arsh al-kursi señ mat lamine bindna waxne señ mat lamine jop dagana nana señ touba amna julik suba go xamne dafa naje julisi ba ñepp jaxle waye bañ nek ci jaxle gogor mu jek jek ñew ak gaawtu bañ julé ba nopi muné sunu borom dama digon néma sama qasaay dina mako yëkëtil yobbu ci kaw muné big nak la malaaka yi ñew tambali liggéey boba yaax ci nopi mo waral ak yaax julli seen loolu mo señ mat lañu mako féké natili nako señ touba na mbindam moy karamaam waxnako ay yoon karamati khattu yadi waxnako ay yoon loolu mom ñepp degg nañ ko bataay dem na bané sunu borom taral nama akaramani bi kawni khatti 'inda mimma yubahi fil jinan junda nana sama qasaay di dana ko yekiti ci bir aljanna ci kanamu gañu bax ñep poukere wu ci ñu xamne ñom ñep kenn amu ci lu melni muy qasaay di sunu baye mu wax yonent bi nako sunu borom dana ko begal ci mbindam señ touba qasida yi lum taxawal ci lako taxawal jihad jam don jihad ba yekati l'islam wala yeesal diine lam ci liggey lepp wonana ci qasida yi lako bind lako def motax mu ñaan borom ital qasaid ka asyafir rijal man hajaru wa nasaru ya dal jalal sahaba ya yaron yekati islam ci seeni jeesi na nga def sama mbind mu melna seen jeesi yo ya lañ taxawal sama mbind taxawal ko motax mo ne sama mbind mo wootu ba mo nekk ak tubab yi sama mbind mo wootu xej yek jeesi ya ma warono yor diko jihadi na bat kitabati ala da ahli alkitab an as-suyuf war rimah la ita dem na banen noni nañ moytu sama songum khalima nañ ko moytu la yahdir al a'da wa satwa mirqami fa innahu ala al a'da kanqami nana sama noni nañ moytu sama songum sama songum da nax nimuy def noni moy ni len mbugal di def non lañuy def mo mbugal am ci ñom dima uhum turiquha aqlami mujahidan ma al mal al a'da nana sama khalima sama da moy tour sen deret ñom moy qasaidi kon qasaidi dem na bané buma bayyi wuton qasida yi may jihati buma ko bayyi wuton sax ñom ñepp danañ faatu señ touba wax na lool waye dama muju jéggal lan lakin afatu an jami'in nasi li wajh rabbin muhlikan khannasi señ touba kon lim bëgga taxawal ak lim bëgga wax lepp danaka mi ngi ci bir qasaidi dafa melna jaa ak jaamu yalla am la ca fete kaw moy lim def ci qasaidi moy li gëna kawé ci jaamu yalla señ touba jaar na yalla fune waxnako abdan qali qad khadiman bimidadi wal qilam bi siwaha dun kad wa malam neena jaamuna yalla liggeyal yonenti bi ci sama mbind defena ko ci lanene tam waye yenen yam jaamu yalla yep liggeyal ci yonenti bi wonana qasida yi mo ci fete kaw dun makati bil ibadatu ma tagarrubi kull al mazaya jamaa neena sama mbind jaamu yalla yep ngi ci sufam kon lim defal

0: yalla yep jamo yalla fi fete kaw julli lim tagga yonenti bi yep it nena ko nang ko tek nang ko def mu fete kaw waja'al madaihi lahu was-salawat fawqa al-ibadati ma'an wad-da'awat yonu defar yim da defare seigne touba anamé defarina mit wanana na qasayire ci gëna gaaw defare motax mo ne kitabati faqat shuyukh at-tarbiya wa innaha faqat shuyukh at-tarqiya kay defar nit ki ba yegi ko ci boromam qasida yi mo ca man ko dul ñom lolu bind na wax ko ak yu bare bare bare lo xamne nak wax nako ci bir qasayri xana dañuy teunk rek señ koso ci qasida yi ak ngeeneeli ci nak jang qasida rek ngeeneeli ci nak ta lolu señ touba ci mo nako ci jamonom amono ko ñu wax señ bouna fall ci jang qasida yi señ jang kat qasida yi señ touba la bokko kérok ba mu faato señ touba daf na bammel ba mu jëm armel ya mu jëm armel ya ñafa teud ñepp mu war leen fa fekk danañ bekk mu mustabek goor ñi ak jigen ñi bekk mu danañ ko bekk tay te mbekté momu du tagote ak ñom ci sababu buuna fal mi wara dugg ci seen biir tay te jang xasi do ngi ci lako amé mu misal na ndax gan buñ doon sentu gan ci barap berndel yeen koy waajal ndax mom dongal mo koy jago mu wané na kon lañuy berndel señ buuna fal ngir qasayidi ñam fa fekk ñepp da nañ ci bekk mbekté mu mustabek genné am mbubu mu wéx señ touba genné mbumu wéx né yonenté bé ko ko jox né nañ ko ko solo señ buuna lolu señ buuna am nako señ ibrah buuba fal mom itam talib señ daru hasan jay la won wayé ci jankati señ touba yi la bokkom ben bis jangna parce que mu señ touba dugg ci bir gennaw ñam né ko ñam wi ñamo aljanna la jox ko señ buuna lolu bu yagul rek xewna bu yagul xayna du ñak am ci jotaay bi ko xam koka koko jankatu qasida la won lol rawati na nuru dari dafa am bis mu gënt gi señ touba duggu aljanna watta ci dom jox ko mu sax lek neena bi mu yewo ci gënt gi yewu walé na dom bi ko señ touba jox abdir lan ca te koko faatu ta lolou yagut kon nam waxon señ ibra bu wofal kon señ bi lam waxon ne señ abi bu mbake dafa am ko mo ne dako laaj bes ne ko jamono ji kan moy yegge mouride kan mo len di yegge neena señ abi wu ne ko laajon na ko señ dam abdourahman lo mo ne ma mouride bu nek ca la nga wara nek ba yegge la jot señ touba ci bop mo la yegge kon señ bi mi ngeek mouride fu mu tollu qasida gune nak amna jaglek bopam ñoo ñepp bu mbokey di njariñ genn gune amna jaglek bopam ñu teunk ca rek teje ko jotaay bi lu melni qasida ak sindidi señ touba amul lututi ci qasida yu jëk yi la bok bi mu talifé ikfini nga xamné ño bok num leen wayé dafa gis mouride yu bari jëm ci ikfini mu né mouride day ikfini tax nañu bëgg ñu bëgg faté sindidi te xamu ñu né luma yalla may ci ikfini ci sindidi la ko ñaané loolu waxon nako ci qasida ak sindidi muqaddamatul khidma né wanda mo sabab tukki bi señ bashiru néna ci minanu baqal khadim señ touba néna ma ci lammi ñam muqaddamatul khidma mo sabab tukki gi gi ngir barkel gumu barkel moy ni'matun fi tay niqma non la ko waxe waxon na ni khidma muqaddamatul khidma señ touba néwon na koko jang bam ag jorto né desa nga ben bakar sa ñaaw jorto ci yalla munta wessu lool ñaaw jorto ci sa borom nuru dareeni waxon na ne tour wi nuru dare leeruk ñaari keri jublu ci aduna ak alakhirah daf na lam ci jub moy leer gu lay xecc ci soril la sawara dugal la aljanna lolou la jublu ci nuru dare kon amon na ci ginnaw khalifa go xamne khalifa gu bax la momako netti bopam tam ku gënt kenn ci wa barzakh kuy sogo fatu yagut neena mo ne ko fu ne di lama yoron lepp jeexna ci yitu yaba lan da la dessé ci lumay yaakar diwu kuma joxone qasid ak nuru dareeni xayina bokoy jang yol wa dima fekk ci fi lool rek la am ci lumay dessé lumay yaakar waxna ci bir nuru dareeni ne jerejef señ abdou samatum señ shaibu dafa jaxoso won ak señ bakke fadjama natali na bopu ñu bari deg nañ ko na bim na lawé da ko gënt gis mu koy laaj lu upp doole fofu muneko qasaidi waye ne ko ñaar yi nuru dar yi nak masalikul jinan gis na ñoo upp doole ci fi bokku na ci upp doole señ touba wax na ci bir qasida gi ne warfa' liman biha yusalli dhikra wajbur lahu al khatira washrah sadr kep kuy jang qasida gi na nga yekati turam aw tour nak da man na yekati ko ci aduna man na yekati ko ci alakhirah man na yekati ko ci peuyub yalla ba way seigne touba ñaan nako nako na nga jubal khalatam ta na nga leralu deñum lolo ñaanal kep kuy jang nuru dara yi muy qasida guñ nangu ci bir qasida gi dang ci gis nangu gi nangu qasida nang day gis moy ñaan ci barab dem touti de wonana ñaan gogo nangu na bar na lolo ci qasida gi gis nga fi mi waxe wali yahab ma la yura li ghairi fillahi wadh-dhikri wa udhni khair yalla nak mom may ci alquran may ma yalla nak mom may ci yow yalla may ma ci alquran ak yonent bi lo xamne ken duko am ko dul man dem na ba ci bir mo wonana yalla may nako lolou na kawanta li ma la yura li ghairi fika wa fil quran wa fil khair wa fi nabiyyika wa 'abdika ar-rasul man li bihi tusilu minka khair rasul gis nga bamuy ñaan nan sunu borom nang ma fegal dara luy neen di djublu sama bind lepp nay deug bum don dara luy neen am hu bihi qastal laghali khatti ya man maha ma sa'ani bil hat fasasa rek mu sese la ci mahawta an yaqsid khatti yalla lama lay ñaan may nga bako ñaari beug ñu sese lo kon lolu di wonane qasida guñ nangula kon moy nuru dara yi dafa waxone ne munta ñak ci liggeeyam nuru dara yi mune ndax nit bu gennon keureum di dem ba ca yoro mu fatte lu munta ñak yu bare faawu mu depp jeeliko neena non la nuru dara yi mel ci liggeey nuru dara yi moy qasida ko am solo jalibatul maraqib mom lam ñaan ci bir ku koy jang Seigne Touba da nga xamne ñuy jang maraqib ñoroon nako lam ñaar ci bir maraqib ñaanal kuy jang qasida gi mom gisu kenn gis ko ci genn qasida nak mom qasida yi la jëk ñaanal ci bir bi mi tambali ja'alaha Allahu bi jahil mustafa salla alayhi bi salam yustafa nazman mubarakan yaqil adaba kama alladhi kabadani adaba urjusatan abidatan lillahi ma'al kitabi wa rasulillahi neena yalla ma ngi ñaan yalla mu def qasida gi muy way wu barkel wo xamne day fek mbegalum yalla muy way waxan mom ci bopam day jaamu yalla mom qasida gi urjusatan abidatan qasida gi jaamu yalla mom ci bopam loolu la ñaan ci bir qasida jalibatul maraqib muy feddeli khitma bim doon khitma liggey gis nga ñetti bayit yo xam da ca baam baatu khitma ñetti bayit yu tegalo bari wul lu may am hada wa qasdi khidmatun taqarr aynun nabi biha kama tabarru nawaitu min dhal aama khidmatan tasur mushaffa'an bihi kufitu ma'asur qad rumtu min rabbil baraya khidma liman bijahihi kafani sadma ñaan yalla ne ko wanfa' biha kull man ahabbaha kep ku beug qasid ak jalibatu nang ko ci jariñ wa kull man i'tana biha kep ku ko sonne yitte ju ci way def rek nang ko ci jariñ aw a'ana ala tahsilaha ku fexé bañ am ko nang ko ci jariñ kon ku ci lar rek sunu borom jariñ ko wa salliman alayhi wa ala an-nizam bab ar-ridha ma'a ayadika al-'idham ñaan yalla ne ko nga def qasida gi muy buntu ngeureum tay buntu sa xewal yu magga kon kep ku koy jang ya nga ci buntu ngeureum ya nga ci buntu xewal yalla yi afdalu tafdil lay jefandiko sax kawe qasida gi dang ko ci gis lu bax lu ne bu koy ñaan le ca gëna kawe lay ñaan ci bir jalibatul maraqib gis nga waj'al bihaqqi wajhika al-karim ya wahibal 'ismati wat-takrim hurufan an-nizami khayra barakat ngeen ji barke lolou da koy ñaan ci qasida gi wal taj'ala dan-nazma akbar ridan nang ko def muy ngeen ji geureum ngeen ja maggi geureum waj'al bihi dan-nazma afdal 'amal nang ko def muy ngeen ja geeni jëf yoy lay jëfandiko ci qasida gi boy ñaan sax li le feete kaw lay ñaan xam nga tawfiq rek la da wax tawfiq la da ñaan fi nak muna afdala tawfiq wala li wal ashabi waj'al mukthi afdala tawfiq wa khayra akthi wali yakun bi afdalil ataya nonu la jalibatu mag kawe mu ñaan yalla nak waghfir ya ghafur liqari'ihi mbolo mi koy jang ñep na nga len jéggel yow yalla mi jéggelé ak jéggel dong mom la nit ñi soxla ndax bakar yi do ngay galangor ta jalibul maraqib day maye ak jegal seigne touba bind nako ñaan yalla nak mu nangul ko qasida gi ay yoon seigne touba da nga gis mu ñaan yalla mu koy nangul qasida jalibatul maraqib min naqbalan salatan qad labastu biha nazman li wajhika ya man qad mahakasati faqbalhu nang mako nangul faqbalhu minni fadlan la munaqashatan nang mako nangul rek ci sang bax way bul chambar nangul mako rek ci sang bax warfa' nidami yada judan wa takrimatan wala taruddanahu nang ko yeketti ta bu ko delo muko wala taruddanahu ba muko ñaari bayit dumman nidama ila sa'y as-sihab ghadan wala taruddanahu ya mudhhib al-khalal bu ëllëgé nga jël qasida gi boole ko ci jëfi sahaba ya sahaba gi nak ño taxawal l'islam waye seen jëf yoy neena na ci qasida gi dugg bokku ci seen jëf yi lolou señ touba ñaan nako waye ñaan yi mu ci ñaan suñu borom nang ko lepp da melne bam noppé taxoon mu doy ko ndax da ko talé bam ak mu jël ko sanni ko ci bëlba ci geejju ma yomba ka ne mi ngi l'istikhar bu dilsé ci mom ta darasé ko ci mu xamna yalla nangu nako señ musa ka waxanako ci jessaw shakur geejgi ne bamo deme banago ab sandarma mo moko for ab sandarma bo tuddu musa moko for jox mbeurma mo melna tay lako serigne bi talif mu xamne nanguna serigne bi arif kon jalibatul maraqib non la tollu sahaba yim ne rek dugul ko ci seeni jef ta sahaba yi neena lepp ñoko taxawal gis nga ci qasid raditu mo len di tag unilu thawaballahi fi kulli ghazwatin مع الحب والرضوان والقرب والقربى بام بان باتوبا بي نيوي تي موم دي ساكو نيوم يابال تي غير با غير مونديال 14-18 سيغن توبا موم دنگو تي وونا دون دارا دالينا يابال تي ماغني ماغني نيو ليجنتي لولو تي تنك وايي بان ليجنتي با ام سولدار يو مانا ديم دافنا كوي جانغ قصيدغي موم بوم بوك تي ني وارا ديم نдах كي جانغ قصيدغي توبا بوركو جوخ نديغال اب بوركو جوخ نديغال لولو وخون نكو ñu bax ñi nak nit ñu bax ñi am kashfu da nañuy wax ne jalibatul maraqib qasidu ko am jeexit la ca barzakh loolu nit ñu bax ñi da nañ koy natali waye yémem gogu mu yémi kat téwut señ madlamine job dagana néna señ madlamine job dagana néna señ touba néna ko señ touba néna ko qasid ak jalibatul maraqib wenn bayit lay tollol ca mafatihul bishr ak nim tolo lepp mafatihul bashir dafa am jaglay bopam jaglay ci jitu moy tassik dak jalebatu gi rek da nga gis muné won samaytuha jalebatan maraqib tudde nako jalebatul maraqib mafatih ni dafa melne mom awut mom bopam doyu ko ci borom la ngane ko tuddel mako wa sam hadha al maktuba mafatihul bashir wal amn wal janna tuddel ma tere bi up chaabi al janna ak xewal ak mbekté jërëjëf mafatihul bashir bokku na ci jaglé mafatihul bashir qur'aniya parce day salawat yi bari wu ci sunu señ tuwa da ko teñki ay alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ba qasida gi jeex lolu ci qasa isam ci jaglé la bokku nak jaglé mafatihul bashir señ tuwa da da liggéey ci ñaari anam day way di wessar بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنظم والنظر نانا غيسغا تي اطاب للممر موي واخني شكرت ربي بنثر ونظام وي اغي وسر لاي بو يي واي لا نيو لو ملنا جالبتوك نور داري يي وسر لا نيو مقدمه الخدمه مفاتيح البشر مودو بوله تي ñaar ييب موم ñaar ليغين ييب واي لا وسر لا لولا تي جيغ لا مفاتيح البشر بوك وايي دا فا ملنا dako jaglel yalla ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gis nga ci bir mo nan yalla ya hafiz salli bi salam ala alladhi laka bihi hadha alkalam yalla nga julli ci ka nga xamne wax ji ci dara jam yow ya ko momal sa bop muy qasida gi yalla ya ahad salli bi salam ala alladhi laka bihi minni alqilam lol lepp ko ci ay jaglem dem ba ci bir mo nan wajal bi hadha an-nizam khayra nadmin wa zahzih fi siwana dayra nanga def qasida gi way muy ngeen ji way fete ko ci way yeb wajal tahil huruf fawqa kulli ma rasamahu mu'allifun qad salima lepp lu bind kan ma sa bind nanga def araf yi fete ca kaw mafatihul bashir lolo ñaan nako ci bir qasida gi dem baneku tahil huruf ka jami'a salawat ala nabi mbolem julli giñu ma sa julli ci yonante bi muy qasida yek furul qasida salawat yep lakone nga def qasida gi mu melne salawat yep dajalana ci dajalona ci qasida mafatihul bashir lolo ñaan nako ci mujjë nak mu ñaan yalla yëkëti ko lolo ñaan nako ci qasayid yep bu ñaané yalla nang ko bu nopp day ñaan mu yëkëti ko nak motax mu ne ko ba mi jeex gis nga jalibatu warfa'na dhami yada warfa bihi sa'ib shukran raqiya ca nuru daray naka nonu waj'al rufi wa tubarik fiha ilayka badiha wa mukhtafiha ahmadu mughniyan lolu ko taje warfa li arshika wa lil kursiyyi nadmi hadha bismika al kursiyyi moy yekati ko non rek la waxat ci mafatihul bashir wa la lil ashabi warfa wa lirfa kalimi ak warfa hurufi bi shukrin wa qabul wa ayyi shaytana minni wal qabil kon qasida yi lepp sunu borom nangunako lepp yekati nako waye li ci giyeme rek moy ngene lo mana nek ci qasida ka khas japp qasida kenn munu ko xol taxo baye gam japp kenn munu ko nya japp sindidi kenn mun leena wax lutax ñu baye sindidi japp ganal amna ki defa ko mo ma sa wax ne lu saf xorom mune ma jalibatul maraqib mom modi qasida mom mune ma jalibatu bu señ bi waccor di sédé la qasida yi man bo bëggé jox ganal dama nam amna ba nopi ma koku mu xam nga ne koku kenn munu ko wax lutax waye mourid yep na non lañu wax kenn ko ne waye ngeene le señ touba mel nonu ay mayam mel nonu go ci japp rek go ci japp ci señ touba nga japp ta fum la meuna yobbu amut wa kana haqqan gis nga da ganar la ko talife won nare ñoo amone yu leen jaaxal ak lor ñew sakku ci mom mu ñaanal leen loola faju wa kana haqqan newon na bu ngeen deme ba jamono lendam ba kenn xamul foy jaar denkena leen sama ñaari qasidi yi wa kana haqqan ak barra anil baqi momit ganar la ko bindi moy qasida jalibatul moy kana haqqan amna is moy jangalo wa barzakh ummahatul muridin moy soxna yi nekun ci bir keur yi da na yekati qasida waye ken dawako deg nak ñom dong ñoo da beru diko rim ñu jang mu jag mu ñew taxaw ba tollok ñom ne len jang len wa kana haqqan wax ko soxna yi bañ ko jange mu ne wa joju dafa ñew moy iblis shaytan lay wax dafa ñewon dogu ci ne faawu mu dugg ci keur gi tay bi muy ñew nak genn wet la doon genn wet ben nop ben beut ben tank non la ñewé ci keur gi neena motax mu leen di jangalo kana haqq neena waye ba ngeen ko jange rek dafa jek jek melne lu no furu daanu ci ci geej gi ngir barke pass jale wut wa kana haqqan majjayta man bi yata'allaqu ma'a min ash-shayatin fa shukru yasma'a lolu moy bokk na ci njariñal jalebatul maraqib madhabul fawzaini amna ci magi seigne touba yi kuñ wax seigne mor kan jopam masna fek seigne soy bi amuñu mi jangalo madhabul fawzaini nana mo ne ko xana da nga be ngeen beug def ay ayoli ñi nga koy jangalo xana da ngeen beug def ay wali lolu moy tektale ne buñ ci jogot fofu la jëm jazbul qulub mawahibun nafi'a muqaddamatul amdah nawon na ñoy ñatt ñoy sama ñatt nar goor yi nga xamne ku leen warta waccu leen da ngeen la cëppel bir aljanna lolu waxon nako newon na mawahib buñ ko doon jang bis bu ne junni yoon lutax mo sappé yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam jazbul qulub seigne bashir ok jereje bismillah seigne bashir mo seigne abdul hakim ñang koy siyaré bu baax kon ñu tej ndax waxtu da naka jotna newon na jazbul qulub ku ko deg rek la waxon ku deg ñankum jazbul du deg rirum sawara c'est lolu ci may seigne touba yi la bok parce que da jawartullah jawartu parce que deggu am doole ndax loy musla ci mbogolu mbamel mom amul lu ko fete kaw dafa am nar bañu abdullah ibn sullah seigne bad lamine natri lako ci irwa un nadi neena nar ba tagon na seigne touba banan ko layin fuqta kullal awliya mutaakhiran fa khayrul baraya fil qurunil awakhir nako yow seigne touba bo mujjé ñew ba nopi jitu fete kaw awliya yep mu ne ko lolou kat amone na ndax yonent bi mo mujjé ñew ci mo fété ko ñep lool rek mo déllu ci nar bobu nak la seigne touba néwon qasida ngi fi go xamné ko mokal munkar ak nakir duñ la laaj ci sa bamel kenn du la ci fitnal nana mu ne ko ana qasida ga nena seigne madlami nena mo ne ko mun ngeek muhammadul amin seigne madlami nar bi nako dana ko yobbu mokal loko samay dom yu goor yu jigen samay jami goor yu jigen nena di lim ba seigne bi ra japp ko seigne shaibou mom seigne touba andina ci qasid ci tereb qurratul ayn nga xamne tereb l'islam la moytu na ci lu bari moytu na ci lan lepp luy wanane fenn la bok rek moytu nako ci ba som waye fi mom bim accé ci kuñuy wara duggal ci bammel da mel le yeurma dem da tax munu ko ñaka wax motax mu ne qasid ak jawartullah koko mokal wala ñu soulale koko kenn duko lacc ci bammelam kenn duko ci mbugal ta faw dana tax lol seigne basirou seigne shuaibou bind nako ci ci qurratul ayn kon nak la ca dess rek moy soñu suñu bop ci nu gëna gor golu nak doomu adama jum mana don suñu borom dako bindé dako bindal karama suñu borom neena wala qad karramna bani adam dama téral doomu adama karama moy dignité dignité suñu borom neena nit ñepp lako bindé ñepp ko am lo gëna sam sa dignité bobu la suñu borom defal nak lo gëna sam karama gi man nga dem ba malaaka ñoy doon say nawlé lo ko gëna ñak sam nak man nga dem ba yam ak jamaadat yak haywanat yi bayima yi ak yi amul ko ta lolu suñu borom wax nako ci alquran am gis nga ci alquran muy am doomu adama yu muy nurole ak ay bant wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa ay yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada nana bo len gisee dañuy def da ngay defé ñoo am solo lañ buñ dé wax nga len dig ta fekk ñoo bant yu wéré ñoo yam ñoo ñu ñak sam seen karama gogou mo len yobé lolu seen dignité bobu len suñu borom seen borom defal am na ñoo xamne daf naan thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw shadd qaswa seen xol yi da waw bo mel nay doj wala ay doj sax tan len tay ñoo ñi ay dooma adama lañ gis nga ci alquran mu naan am na ñoo xamne mathalul ladina humilat tawrata ثم لم يحملوها كما ثر الحمير يحمر اصفارا امنا ньо خام دا ньо مل ناي مبام تا ньо ني اي دوما ادم لا سون بوروم نان لا ньо مل ناي مبام امنا كو خام نا ميغي نان دا فا مل نا خاج موم فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث موكو خاج يام بوكو سافي مو يلكات بوكو باي مو يلكات تا ньо ني موي واخ نييب اي دوما ادم لا لا ньо نياكا سام سين كرامه ترانغا جي لن يالا بيندي دينيتي بي mo len yobbu ñu wacc ba tollo ki bayima waye lo ko gën di sam man nga dem ba tollo ak malaaka yi danaka lolu laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radannahu asfala safilin lolu la kenn ko ne min ci salaxo liñ koy samé nak yusuul rek ragal yalla ak jikko ju rafet lolu dong la doomu adama di samé karamam ba ag fam ag señ tuba kat doyna ci misal nima tambale won seigne touba doyna misal ci lolu samna karama ko ba ag ci ne kataballahu tabarak wa taala anna kadiba hadhihi alhuruf qaddamahu allah ala jami' alalam ki binde araf yi sunu borom jital nako ci kaw mbindef yep lolu karama ko ko may mom la seigne muntaha di wax malaaka yebuko yonante yebuko kon boromam rek la tekon ci karamam ak kam ko bolel muy sangam sangam bu baakha ba sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye sam na bopam sam karama gogu ba ag fo xamne ku yalla bind musufa ag ganaw yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kon nak mo ne ci sun kanam seigne touba dafa beggone mouride yi seen yitte di kawé gis nga bañuy sonal mouride ya ca njal beenou yoru mouride di len genn seeni keur di lak seeni alal ba ñewé diko jambat def na len sahaba ya daj nañ lu upp lolu ta deltu won ganaw ta ñom ñoo seeni bay ci diine sahaba ya gis nga li dox digeunte mouride ak sahaba yi ci kurel ñu bax kenn xamul nu mu tollu waye bëgg seen yitte kawé taxna sahaba yi li leen roy lo kon sahaba yi ñoy bayyi mouride ñepp xam lolu kon no ngi soñu suñu bop di soñu ñepp nak ci gëna takkat la xasaay señ touba qissa bobu ci lay jéxalé waxon na ci jollof ci gannar togon na mag ñu ne leen bis pench dañuy wo aqtabi kenn ku ne lo am nga andiko ñuy wo kenn ku ne andi la nga am mu ne dafa bëgg nak mom buñ tuddé aw turam bam wara jog ay talibem jog di def ya aqtab yoy doon def diko def neena ba ñepp jaxale ba naan ki nga xamne bañ ko tuddé ba tay ay talib yu ñoy jog ci jogogut kan la neena señ touba neena fofu nak kuma fasagalul defaloma dara señ ñepp la waxon nako neena collateral da nga naan yalla na fekk sa bis ba teral la bisub señ touba na ngeen moy bis bench kon nañ fexé ba sagal ko fa lepp luy tax ñu sagal ko fa yalla nañu ci yalla dimbalé ta jotaay bi yalla nako yalla def moy jotaayu ngeerum de jotaayu jeegal ci barkep serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ak lu jotaay metti metti deug lañu wax ak lu jotaay metti metti deug lañu wax di wax ak yuy deug amna ku serigne massa laaj mu tond ko tond lu gatt ay mag ye ko ne ko serigne bi bu la laajé soko waxe lu deug dot laaj soko wax nakare mu genn ci kon da ngay fexé bay wax deug waye ko wod kon lolou ci la doon yar mag ñi yar len ci dindi ci ñom tayel xam nañ ne société bi ñu bok nit ku ñuul da ca bari ñu tayel nga xam ni mana ciawarte bari wu ci seen biir li gëna bari ci ñom ci tayel lañ koy dund sëri bi ñew futti len ci tayel bu mag ñi doon yar fi da naka gis ci kuy noppolu do ko gis teud fenn di nekk ay nelaw do ko gis dañuy necc lañu wara new ñu waxe won ne waxut ne du nelaw de waye du ko nekk fenn ñun nak da ngay jek jek di wo nelaw lal sab lal tek se nga ganaay daf yep di xëc ci nelaw bu nelaw ñewut nga wut ay doom ngir mëna nelaw te manona jaamu yalla ba nelaw fekk la ca lepp di aw yew lol tayel la serigne bi yaron na magni ba jele ci ñom ak tayel ko ci gis day sawar du nangu sax kuy dox loxay neen gaay nekkon fi ci daaray maulana cheikh shaikh bakr radhiyallahu anhu neenañ kenn ñimu ko rombu musuko ñame rom ak loxay neen bokoy rombu rek mu wola def lol dara nga xane bo bare pexe da ngay gaddo ab bol wala dara melni kuy wax waxu tang melni kuy jëm fenn fek jëmu fenn da nga bëgg mucc dafa pexe lol mo daan yar bi serigne yaron magni ci ñuy am yitte ci dindi ci ñom ak tayel waye dindi ci ñom ak nay ba lo am man ko joxe ngir yalla bokku na ci jikko yu gëna soufé mbokk yi jikko nay ni ko xam dafa nay ci alalam du dimbali kenn du taxaw kenn lolou jikko ju soufé la yo xam yalla da ko bañ ñu bax ñepp bañ ko seug wax nañu ne ku nay da ngay sor yalla sori nit ñi jégué sawara ab tab nak moy safanu lolu kon mu yar nañ ak tab ñu joxe seen alal ngir yalla duñ denc dara nit dana xey yor dara nit ñew yalwaan fa mu sarax ko dem wuti wat mo luñ am ñaar bu li nit ñaané ba ci seen jox la ñu jox lolu ci la yaron magi ba ñu upp ci ñom biñu genn aduna dañ lay limal liñ fi bayyi moy lu neew lo xamne la jaaroon ci seen loxo buñ ci doon denc dara lu mu tut bu ñuy gëd na bayyi fi alal duñ jeex waye lepp daf nañ ko ci yalla ta lool nak mo gëna sakkan kon yaroon na leen ci dind ak nay ci ñoom señ bi doon na yar nit ñi ci dind ci ñoom xër ak bëgg aduna ndax ak bëgg aduna bari na musiba yo xane moko jural nit ki bari na njaaxum yu nit def dara dugul ko ci lu bëgg aduna bari na nit mo yalla koy mo yalla bëgg ad rek ko ci duwal té dañuy wax né hubbu dunya ra'su kulli khati'a ñaawteef bakkar yi am bëgg ad na ci lay tambulé moy tax nit di def mel ba def lu doon waye dindi ci ñom ak moy fexé ba seen aduna lepp di ak tagu ci yoon nga xamné ak moy yalla dañ koy ragal bañ ko té loolu lu am solo ci barab ba bu yagut ñen bañu ne ci daara ji mos nañu dendat ko xamne doom dafa juddu ti jaarul ci yoon bisub tuddu ba ñaw ñu togg ay laax ak goné donga ni bëgg laax wo donga yi ne duñ lek laaxuk doomi nangam ñepp lank bañ ca lek lool ak mbax moy bañ ak moy yalla la té dañ leen ci am moñ waye xamuñ dara ndax lek ci ayut dara señ dara wax ne bu son dugub la lek leen dara neku waye mom nungu ta lek dong yi kenn nungu ta lek lolou man fekk na ko fi ci dekk bi muy lo xamne day deug ab kon yoyu la doon dind ci ñom kon lolou moy takhaliya dind ci ñom ay ayit ay sik ay defo yi tax nit di manki nit di soufé nit di doyé di nit di ñak xam bopom wala nit di ñak ab cër ci yalla yi mata bayyi xel la ndax amna ci mu bakkar yo xamne taxas rom mom ci fini man nga tuub yu jéggal waye dootu avancé ci mbax ci yalla fa nga yam nga yam man nga faat nak dugal jana yépp waye dom cër lol man da moytu waye nak duy len yemut ci foot len foot bañ set mu duy la manifeste duy len ci xam xam duy len ci taqwa moy ñi baye xel yalla bokki yoyu mata baye xel la serigne bi fekk na fi jamono am xam ay jall ni ay mel ko wadé manki deng ngeen ci histoire serigne daara bu mag bu nga xamné daara ju reuy la yoron bu xeye day jangale mo ngon daara ji di xumbu di rir waye bu takku sané day dugg ci wanagam gem dem ci lambu di beure ba timis mu del ci wat te alcorane ci ne ci dem de kenn munu ko ci alcorane ñu de goowu ñewon ne kon ko fi bo tax am jang rek ndi won demal lool wax jang jeexita ci ay ci di jeexita ko xamne bokk gisee bu jeffe nga xamne xam xam la jeffe waye xam ba wannu lef te bo jeffe di nuro ku must xam dara lolu da na am serigne bokku na ci lim fi jele andi fi xam go and ak taqwa ko andi fi ñoko wax legi xam xam wa nak taqwa way and ak woyof nek mutawadhi ak lu sa ci reey reey noppi nga waxtu wona ngir wacc ci suuf mag ñepp ci ñom dawun tok ci kaw serigne touba nit ñaare neew na nit fekk ko mu tok ci kaw lal yi mu don am yu rafet yeme la waye ay teer la jolante gi ci bobu geut waye ci suuf lay tok ab daram la yor ci tok waye nak wegu lol magay ga ci rub yalla fenc mom ba ko gis rek naw ab bur ñew na ci boban boba man nañ wax ne tout tank la set ci mam wo and seli togo ak mom waxtaan bu na bi genn nak damay nuyu serigne bi fekk ko muy japp tok tuk der serigne bi dindi der ba ngir tegal ko ngir warmal bur ba ñemi wuta tokki der ba te mom mo and seli ñoo bokon tokki lal ba lolu moy ci rub yalla bu kawé lolu serigne bi dund nako ci ngel benam la wax ci ngel benam kon yar len ci ikhlas nak lepp lu ñuy def bu ci yalla nappé ñu nappé borom kër gi misal la won ci lool ikhlas mana du yëngu ben yëngu bo xamné yalla tax bu lay sarax yalla lay tax bu jumoon sarax la lo xamné na lu ko won bu ko yégué da ko nang ndax yalla tax ndax jëf lu yalla taxut amul jëriñ bokki motax ikhlas lu am solo sëriñ bi lool la yaroon mag ni ba seen dundu gep ikhlas la won waye yar le nit ki manu kenn du ci duggu lu seen nekkut kenn du ci wax lu seen nekkut ko ci gis dal mu ngi lijeent nu muccé mi ngi lijeent nu fexé bu muccu yar le nit ki deggu wax deug rek buñ lay ray luñ la ma daf deug rek ngay wax xam nañ fi ci histoire ciado yi talibé yi loy def nañ len tim nañ len tim ak ngane waxal weddi len bañu reey len ñu lankale duñu weddi lu ne def nañu waye deug wuñ gën deug woon mo len musal ndax deug du lor de ndax ku deug yalla and ak yow waye yar len ci fegu fegu lepp lo xamne tuuma man na ca juddo dañ koy moytu gis ne ki yu na moytu di mim luñ ko jëj rek mu mim ko li waral ñu dalay jéñ moy mawadi'u tuhma li ñu wax mawadi'u tuhma ku ko lu maytu do jëk ci tuhma xamne bërepp yo xamne bërepp yi lënt la ku bëgg tuhma rek mo fara dem do muy nak amna ci nit ñoo yalla leen na to bëgg tuhma seen limi do mi xamoon na ko xamne wattu katu jakk la won fu sori wut fi ay bu gudde day gadd aw yatam wër wërël fum dem fum ba son ngir bëgg ku dajé mo ne ko soway da nga doxé won tank tiaxal té mo mënta dox tank tiaxal wayé bëgg nañu jëñ ko lool moy bëgg tuuma sëriñ bi nak da doon yar talibé yi soy ay tuuma fep fu ñuy man la tuuma la do fa jégi bép bërepp bo xane bo fa jaaré nit tuuma la do fa jégi té doom adama shaytan da ko jégé sallallahu alayhi wasallam taxaw nak kenn ci ay soxnam guddi ni di rombu len xol ba xane momu jall mu woko bu ñew ne ko ki diwa sama soxna mu ne ko yent yalla muhammad ken dal la tumal mu ne ko setané fu dara di jaar ci ni setané nga fay jaar man na daf ci sam xel nga japp ne ab jambur la taxawal ginaaw koku lañu mëna tumal kenen do wax na ko nit da wara sori bere bi to te lolu ayfa ñu wax tagu mo ci dimbali nit yar la ci ak djub lepp luy nuru tuuma ma la ko jey nga sori ko kenn dula fa sen kenn dula fa deg serigne touba mag ñim yaron ci lolu lañ nekkon yar len ci dadu aduna nak du sol ay sagar du lek lu nakari waye aduna baña reuy fi yow la man nga gën rafet lo sol waye bu dara xewé ci nga xamné ku dadu aduna ga am cheikh adama ki radhiyallahu anhu masna sol yeli rafet xane bu don ci tay jamono nit ñi day japp ni ki dal ciol gi bu gaddu rek moko wara wonal waye am barab bo xamne serigne bi dafa soxla yegg suuf dara neuf da summi yere ya lal ko serigne bi koku moy ko xamne man nga aduna da na ci sa loxo waye neeku ci sa xol da na ci sa loxo waye neeku ci sa xol kon deddu aduna serigne bi da ci yaron mag ni alal judul jeex ñew na ci sen loxo waye duñ ko gis duñ ko xol dañ koy def jumtu waye bu ñi jaamo yalla waye duñ ko dajale duñ ko titero duñ ko gis ba japp dara la waye yaron na len ci tuubit nak fuñ tollu ñi ngi tuub ku daf bakkar ku daf bakkar ndax jambi amna yum tay amna yum teyit amna yum yek amna yum yegul tay waxtu woné yit bakkar nga am ndax dañu wone hasanatul abrar sayyatul muqarrabin ba nit ñu bax ñi sax lay lay nit def dara niw bi nga nek dañ ko japp bakkar ndax waron nga wess fop motax ay tuub kat lañu doon te borom bi neena yalla bëgg na at-tawwabun yuhibbu inna allaha yuhibbu at-tawwabin moy tuub kat yi ñi nga xamne fuñ toll dañuy tuub motax ab jam lum gor gor lu ci mbax na bari lu muy tuub dal ci borom bakkar yim tay yim tayut yim yek ak ñi yegul na bari lu koy tuub loolu la jangalon ni yar leen ci wakir lu ci yalla ak lu mëna xew xam nañ mbiri ci loxu yalla nek ak lu mëna xew lu yëngu yalla ko yëngal bu sababu lu jotté dañ sababu lu way baye seen bopp yalla bu dogalé ñu xamne li la li sonal nit ñi tay nak moy wakir lu gogum manki nit japp nañ li am pexé nit ñe ci nit ñi lay soté waye yalla yoon yalla nekku ci té lepp yalla waye yaron na len ci mëna muñ nit nak ñu mëna dekk mëna muñ mana tay jamono yi lu mbiri metti metti duñ sali duñ jambat duñ ñaxtu mana ci mag ñi ngiss wax nañu mam cheikh ibrahim radiyallahu anhu ñew ne ko diw da am dom ak diw da faatu ak diw da tawat magay sukurat yep alhamdullilah la yitek ndax ab jam lañ ko sott moy mu wax alhamdullilah ala kulli hal ak lu mëna xew alhamdullilah lolu moy mëna muñ ndax lu ñew rek nga gis ci yalla ba lum don don aw tis ndax tis wu ne lamo na nga del ci bir serigne bi bang bañ ko yobbu muy tukki muy ci tukki bi metti bi lepp aw tis la waye lepp xewal la jor motax mo mu soppi ak sante di sante yalla di ci sante lu waye yarol len ci tabe luñ am joxe ko luñ am joxe ko yoonu mourid boy weur ko tabe ñewal ci ñom te tab nak mbokk yi du lo wef de sayyidna usman radiyallahu anhu xey nañ ba yalla te tabatax inti yalla mom xeyna wax ne ma amila uthman ma darra uthman ma amil ba'd al-yaw ginaaw tay uthman dafa tut luko lor lol moy mbay yalla ndax lan ful islam soxla mu jox lolou serigne touba yar na ci magni ba tawé borom keur gi radiyallahu anhu lim xamanté mom sa bu xey naqir deret moy dara fi nekul way fu dara nekké day neex deret yakamtu ku laaj bam jox lolu señ bass mom xamnañ ci dara gaay yu nek yépp xamnañ ci lool lool moy tap nit ko xam day bëgg joxe bu amul lum joxe mu metti ko yoyu mbokk yi moy jikko yi nga xamne ci le señ bi yaron nit ni yar leen nak ci xidma manam ñuy jaamu yalla ci jaamu yalla yi di liggéey di am luñ mom waye diko def ci jaamu yalla yi luñ am fasiyene nit ñi jarignu ci all ñi dégg mag ñu toj ko yépp bu leen japp ni wut alal taxaw kenn ci ñom faatu wut bayyi fi alal waye dañ toj Allah andi fa ndox andi fa yoon daf fa jakk daf fa dara ak liggey ko ay nit ñi di liggey ngir lan lu fa joge jamm yalla man ko jariñ bu l'islam soxla ñu mëna defal l'islam juma ji lolo ko taxawal ray bi lolo ko fi andi ndox mi ne ci dekk bi lolo ko fi andi kon lu dekk bi am dekk yoon yi am ko xitma bobu mo leen ko may gis nga tay mo taxawal université yi fi taxaw sembu yu mag yi fi nek yépp lolo ko fi andi yi dal ci le serigne mag bi radiyallahu anhu yaron mag ba def leen ñu gën ñu dul ñom barab buñ ma safanat buñ xeyé tamulay soppi nit ñi da faral di wax né sëriñ bi du bind fenn diw yow xéxal na nga dalay défar ba nga jatt né la démal so xeyé assiyé ngay do ko la gis mana du la mëna muñ mag ñi fuñ mësa wacc buñ xeyé nit ñi tamulay némi kuñ jëfëlentel nga gis ñom baax ko xamné mënutël la muñ nga bayé la nga né ko ñu and sé ñu ba mbolo daj seen loxo ñu wamal leen ci yoonu yalla kon baax baax la def ñom ba ku bëgg baax bo leen gisi top leen te ku leen top ñu soppi la ndax la waxon ne ku bëgg sopp ko rek taxolak nit no bëgg mel taxolak ku mel non no bëgg mel taxolak ku mel non loolu la sëriñ bi defon ci mbolem ñi andon ak mom mu dafar le bu nopp ci ñom mba mu boole leen ak ku ndox bam nopp ñuy nopp ci ñom muy cyallal la guy jokkolo ba tay ji ñu gis seeni jeexet ñu ne ci yoon wi fu lu baax sa bo debé ci ñom lu baax lu ne bo xolé gis leen ci waye luñu moytu lu ne da ngay fekk ni ñok gëna bañ ñepp seen dundu gep ñu ko teunk ci fasiyene liggeel yalla ci jaam yalla yi ginaa buñu nekk ci leen war di bay ay ton yo xamne da ngay waru ci bari way ba waye duñ ci lek dara lolu mbokk yi amul fenen fi ngay deg ñu wax diw señ diw lim bay ci dugub mab gerte bi ton yu dul jeex way ñe lu ci lek dara lepp da koy joxe ngir yalla lolu muy gën lolu muy jikko ju rafet señ bi lolu la wote ci la yar mag ni kon yalla ñu ko yalla fayal dolli ko ngeerum way dolli ngeerum mag ni nga xañu aduna mom kon liñi jeexale moy fatali ne yar bi señ bi doon yar di def ay jikko ci ñim andalon jegle lu ko ñan yar bu matale la ñiko wuyse won ñep ay goor ak jigen ay mag ak ndaw ay doomi soxna wala ñeneen ñep lu señ bi defal kon mom njaamu yalla gi lay xol ci nit ki fo meuna joge ak lo meuna doon yoonum la jaarle bo ro jaarle mu def la nga gën say morom motax ci ronam ñep ne ci ño xamne seen ciosan loy la won ñi ci biir tay doon ay kilifa diine ndax kilifa diine xam diine di dundu diine di ko yaatal formé na ci mbolo mu lu jeex ci ay goor ak jigen nak te loy du lu am solo lo xamne lu mata baye xel la dafar gi mu doon dafar jigen ni bañ nek ay royu kay sa keur baaje ni amone nek ay marakis yo xamne tarbiya la won ak ci anam yep barabi yara la formation la jangale la yeta la yep la won nana ku fu meusa genné bo démé keur kèn du xébet yow dara loolu la fi sëriñ bi andi won yar ci nit ñi bayel ku meusa dajal ci ñom it loolu lay gis ñom gis ngeen mam khalima jaxati kala ba mi liggéey lu ci tolam ya dong nga yakku mam tiarno yabalon yam fu yabalon daf na ci ñom khasira bu yéme go xane loolu rek doyna jak wané jangale mi sëriñ Touba ci nit ñi néna lam wax ñom walam yalqa minhum wahidun ajnabiyatan tuhadihi illa wa huwa atraqa aw aghda wa ma rafa'u al aswata illa bi dhikrihim wa ma akharu al awqata naflan wala farda len ay nit lañ yo xamne suñu dégg ak jamu bu jigen dañuy seug du moy neena nak fo dégg seen bat tud yalla te duñ yéxé waxuma la farata way nabil sax duñ ko yé te ñoo man ci tolé ñoñu lu señ bi defaro ñom la cheikh ibrahima job al marshidan misal ba mi wax ne ñom day ruhbanu laylin masabihu dhalami lahum fi subh wal musi adhkarun wa awradu yatluna da'ban kitaballahi thumma lahum ila al masajid tardadun fa tardad fo len fek ñi ngi tud yalla ñi ngi jang alquran ñi ngi bagandi jakke ñoñ ñoñu señ tuba defaro señ bi ma ngi jéggul nak di wala wax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: xamna dañuy agale yonen bi ndax yonen bi gannaaw addeye jojji yeb da ci bokkon tarif bu gatt rek ci soxna may kon ci touru serigne abou mohammed ak njabotam jiteew serigne mbakem serigne mustapha may serigne cheikh abdou mom serigne hamdi ak serigne morom serigne cheikh may serigne as ak serigne jiriñ wa ko serigne abou ak mbolom ñep jigen ñak ñep wa keur soxna may yep ci sen tour kon ni mako waxe legi mo ngi nuyu bu baax tambale nuyu bi ci kilifa gi yelif atti bi di serigne cheikhum serigne abdul qadir diko ziaré bu baax ak njabotou serigne abdul qadir gep di ndokel bu baax njabotou serigne bakay kane gep goor ñi ak jigen ñi ci jotaay bi ak bes bu mag bi ñi bi ci kanam ma ngi koy wax serigne mourum serigne cheikh may legi ne ko xamna serigne bakay kane dafa melne amna ciir bu ma yalla defal ci mom ndax daaw jotaay bi man la kilifa yi ñom serigne cheikhuna man lañ santone mo defal len ko ran ji ñu tudd ko soxna may wa kër soxna may joxuma ndigal ma wax ci touru kër gi kon nak lolu ab ciir la serigne abdallah bousso mama sama xamul ciir bi nak nu ngeen koy sox nu ngeen mo koy soxatalé xamu da ngeen may wutal kër ci ko jolé wala da ngeen may nangam ak nangam nongi sant bu baax imam serigne bakatu rahman al imamul mufti ci waxtan wa am solo wi lol ak señ bi doon idara mom itam tek ci lu am solo nak liñu sant bu baax kon ci teunk waxtu yi dafa gat soxna may moy al kubra moy soxna su maxi non lañ ko tuddé soxna may monatul kubra señ fallu amna bayit yum ko yonne won fofu la ko tambalé ayyatuhal kubra yow soxna su maxi moy soxna may monatul kubra lolay day melna da ko nuru señ bi ndax sa boone serigne bu mag bi foko waxe rek xel yep xam fa nga jëm serigne bashir mi ngi wax ci minanul baqil qadim wa sara idha utliqa ash-shaykhu al-akbar 'inda jirdati lam yunazi'u fihi min al-adhan ahad mone dem na ba fone serigne bu mag bi rek donte serigne ci barana ci rew mi ken duko xecio mom ci xali soxna may nak non la mel maymuna yi barana ci mourid geek fodul mourid ge ba ci alamul jinn sax jinn maymuna dañ koy deg waye ñom ñep bo re soxna may mu mag bi kenn duko xecc ak mom lolu gannaaw señ bu mag bi malna ne mom la ko sunu borom jeglel soxna may ci ban marhala la feñe ci señ bi señ touba biram mepp ay étape la marhala bimu feñe nak moy bi señ touba waxon ne faraga min fitanid dunya wal akhirati ama kasash Seigne Touba dafa bind ne at mim joge ci geejgi ci la noppi ci fitna yi aduna ak al-akhirah jamono yo la soxna may feñ tak cha na ja'alahu Allahu bab as-sa'adati wal busharati wal ma'ruf la ya dal sa borom dama def may buntu taxe di buntu mbek di buntu lepp lu bax wa sara mimman qila fihim bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqu dama na ci sa borom rek mu may soti ay xewal lolu noppi gi mu noppi ci fitna yi cheikh sidia da am doomi seigne abdou dia magla kuma natali seigne abdou dia ko natali seigne abdou dia ma nga won gannar fekke ko neena cheikh sidia dafa seigne touba bi xam nga dañ ko bolé won ak mom dañ ko tegon ci loxom dal ak cheikh sidia nak bari lu muy tuxu lol ndax dafa jur gi da bari won neena seigne abdou dia neena ko cheikh sidia lam yoron ci geleem buñ masan weti fori manam dem ca ñaxma bu ngone bu ñibise leen duñ xam sax bu a fekke amna lu ca manke duñ ko xam geleen ndax bari xana doom yu gis ñuy wër te gisuñ seen nday mo leen xamal ne amna geleen yu ñewut non lañ bare won geleen yu bare non nak xam ngeen ñax mu ñu yandu do am ñaari fam fu ñax mu jexé nak ñu jall fanen di mag señ bi nak mujju na leen man fi la yam manatuma wërelu bi ngeen def manatuma ko Cheikh Sidiya nak neena yonne ci mom nak nakone mëno ñaka dem ndax tubaab yi dañ ma tégon ci sa loxo bu dañ la na ron yob Madagascar nangam ba yefi wax ja bare señ bi nako sama mbubum choona sumé nako ci geej gi ta kuma bëgg sonalati ma solo la ha ñu na kon nak sétal no def kon mën nga yam fofu kon birum Cheikh Sidiya non dañ kon soxna may jamono yoyu tollu way bobu marhala bobu señ Touba tollu bobu la fay lepp kon di yërmandé lepp di xéewal atum haksash la fay khuruji bi rabbi ma'aka min qabl haksash di 1908 ci yeen jolof bu fa seigne touba demé ba am fa lay tollak jurum ñett wër la fay kon day melna darur rahman la fay ndax seigne bi bam ñewé ba lugo dafa yebal mam ciarlo ak yenn ci bokki talibé ñu dem santial ko kër ci yeen kër ga nak bam koy santé darur rahman la ko tuddé amna fa lu toll ci ñaari at sok fatu ko dem lu ko dandu tuti sanjar fakar tuddiko darul quddus kon ginaaw jurum ñatt werr ndax dhul qi'ada la feñ ñatti fan ci dhul qi'ada ya man lahu shukru yamin dhul qi'ada ci la soxna may feñ ñu ne dafa tombe 7 janvier 1908 ci yeen jollof bisub talata lolu mo waxal nako bopam ci qasair yoy mu da way yawm ath-thulatha'i barkem ba waral mata xaw tay ji di bind kamas ya tal ma dimbulima kon bisub talata la feñ waxon na ci qasida yi ne akh jala mali suqta fi ath-thulatha اثنين والرباع والثلاثة سونو بوروم ماي نغاما تي بيسوب تالاتا لو خامني گاتيلنا گاتيلنا ñaar گاتيل ñatt گاتيل ñant manam wetch na ñaar wetch ñatt wetch ñant lan lay wax nak lolu moko xam waya ala kulli hal wax nako ci bisub talata bi soxna may feñe ñu ne bam feñe señ bi laaj goor la wala jigen laaj bo xam da ca insister ñu dem ñew ne ko jigen la mu ne nañ ko sété wat baxam ñu ne bañ ñox jigen la nak dogu ci mu ne mo ne mom de ci rub goor lañ ko fagalo ci rub goor nak lolu jigen ñu war nañu laaj ndax lan moy ci rub goor ndax jigen danaka lu goor yayo nak waye nak zahir day am batin am ñaar yépp ma sé mat mom ñaar ci jigen ci goor la gëna maté dara jey zahir ju mat seuk and ak dara jey batin ju mat seuk Seigne Touba di wajurum Seigne Touba mom la Cheikh Sidi momu Cheikh Sidi dem na ba xam Seigne Touba moy kan te serignum nar bu mag la won danaka mo doon serigni wa Senegal boba kilifa yu mag yi nga xam ñoy kilifa yi Seigne Touba ci zahir Cheikh Sidi mo doon sen serigni waye dem na ba waxal bopam ci ak mujjem mok Seigne Touba sore wuñ lool Ash-Shaykhu Ahmadu ni'matun awlaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaha Seigne Touba dal xewal rek ko yalla may bindef yep non la teunké mbirum Seigne Touba na shahidat tawa'ifu ajma'una bi kawnihi barran kariman qanitan awwah neena kurel yep lolo amna ko mako massa wax ci gannaar nema fi mom ñepp nangul Seigne Touba ñepp wahabit yek ñi tuddi wahabit salafit yek ñi gëm xam xam ak ñepp kenn wuti wut ñepp gëm Seigne Touba nangul ko Cheikh Sidi mo la wax fi ne kurel yep ma sen nañ séré na Seigne Touba ku bax la ku tedd la jaamu katub yalla la gannar ñepp nangul señ bi day mel lam fa am sax wa da amuko ci rew mi ma ngi fatlikou mo doon deme gannar bama deme ba ca port ba di wara duggu am ku ne ma mbokum talibé ne ma gendarme bu len arrêté rek da ngay wax sa for nako wax ne ko ki ma andal setup Cheikh Ahmad Bamba la waye non la ko defé bu arrêté boko waxé rek na xeyart demal lolu Senegal defé na lolu amuko fi kon señ Touba non la mel ca gannar señ Touba ñi gëstu tasawuf di gëstu yalla te deggu ñepp commencé nangul ñepp gis nga Khalid Muhammad Khalid Thabit égyptien la waye borom xam xam la lool gëm tasawuf demone na jamono 2007 dafa bind ab téré tuddé ko min aqtabil umma fil qarn al 20 20e siècle bi amna ñetti aqtab yu ne ci aduna bi kenn ki andale dekk Cheikh Ahmad Rida Khan and ki ci dess cheikh salal jaafari egypte deuk waye mu ñettaloko seigne touba cheikh ahmad bamba min senegal ko koko dub senegalay kon naari amna luñu xam ci seigne touba donte nangu nañ seenu umpule ko cheikh abou mariane waxon nako a yal wara fahmu ma li cheikh min madadin law kana yafhamu ma'nahu fahimna seigne touba ñepp ko ñepp la jaaxal mu ne buñ ko don xam ñun naari ñu xam ko waye xamuñu kon koku moy wayjuru soxna maymunatul kubra soxna min debu so moy wayjuru bu jigen doyna sak eup tir magalu touba gi seigne mawlay buso la ci seigne touba jekarandelo ab gat nem ko natle bopam am ñum ko sedere lo def ko ay tir waye bokku na ca ñam ko joxlo soxna amin te buso magal gi sa ab gat xam nga ne bari wut waye tir ñetti tir du sori ñetti tir waye amna tir bu mu ko jël ne ko nañ ko jox soxna amin te buso lolu ab ciir la newon mo joxe won digel nday aminte ci ko ñepp doon wax ci seigne touba la joge lolu kon fofu la soxna may bok ñaar ñoo ñoko sekk mal na rek la cheikh ma ira ibrahim ju mashar tagge won seigne fallu laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fasirta bahran min al anwar tasdakhil da nga joge ci jant ak wer melna geej guy sanni dousilar lolu rek ma nes nako wax ci soxna maymunatul kubra Seigne Touba tuddu ko Maymouna touri doomi Seigne Touba nak neexu ta xam deug xana dañuy xalaat ka gestu rek amna ci lo xamne moko xam ñom ci seen bop sax amna ño xamne xamuñ fi seenu tour joge amna ko mo natali ne masnay do bi seen shaybu la masnay la seen shaybu touram bi nan ko degg na ñu na nangam waxa wax bam agal mu ne ko noni rek la ko degg de nga xamne momit non lon do ci yam waye nak amon na ci l'islam ci ummahatul mu'minin wa kar yonent bi

Cheikh Mohamadul Amin donon ko ragne ko lol ci ay relation yu wote te len lu ci nek mu matal ko seuk jef ci jikko ju rafet mo xam ay relation am la digantem ak ñimu bokal mo xam ay relation am la digantem ak talubem naka non tamit ay relation digantem ñi nga xam ne ñoy ay dekkandom bokku na ci relation yoy ya ci gëna fess ñi nga xam ne ñom la bokal Serigne Mor Diara moy ay magam yi nga xam ne daf leen def kilifa sax ci di leen diggeel noni la ko daan defé ci ñinga xamné ay rakam lañ muy yir leen taxawu leen di liggéeyal sëriñ bi ci ñoom ñinga xamné ño doon ñëbotu sëriñ Touba yi tambalé ko ci Cheikh Mohamadul Mustafa mu and ak mom ci liggéeyu sëriñ Touba bi ba bi Cheikh Mohamadul Fadil ñëwé seen relation doon lo xamné lu ñëpp sédé la nonu it la ko doon defé ci digënté mak ñinga xamné ay wayjuuram lañ woon ku ci melna sëriñ Mbacké Bosso ak sëriñ Ndam Abdourahmane Lo

0: dem guddi masay jot bakkan balay not di jamu bur fa l'islam jalerna sing bara mo bari xam xam yow tabe jom
1: serigne bu mag bi defar ko ci zahir ak batin cheikh mohammedul amin mu donon ko ragne ko lol ci fonk ay mbokam farlu won lol ci jamu yalla and ak jabot ko serigne touba gi fi nek di len jappale ci liggéeyu Serigne Touba bi moy Cheikh Mohamadul Mustafa ba ci Cheikh Mohamadul Fadil
2: bokku na ci bi nga xamanteni bi serigne bi bayiko na fi muy Serigne Touba ñuy indi soxna muslim mom Serigne Touba Serigne Ndam di wër lu mu ganalé soxna muslim bamuy romb kër Serigne Bar yi Serigne Bar kenn ci talibi seen ko dafa daw wax ko Serigne Bar ne ko kema seen di nuro nak Serigne Abdourahman xawma loy wër di way am na fi muneko dañ may indi lu gan muy soxna muslim muy wër lu mako téralé Serigne Bar daniko lol di amna fi and ak Serigne Dam bi ñëw ba exi ci wona bi Serigne Dam bi mu wacce Serigne Bar duggal fa ci wona bi da di yëkëti ñaari bari goy pep jox ko ay talibi neneen yobul leen ko sama kër bay yëkëti ñaari bari go soxlu ko bi Serigne Dam waré tagguto dem guéné wat yeneen ñaari bari goy soxut mune Serigne Dam bi Serigne Dam ñaanalé bim ko ñaanalé ba nopi yek ci fas bi dané ko bay di ñaari sokku dañ ko ñaari sokkuñ ko ak ñaari jitu kon muy juroom benni bari go ci la Serigne Dam waccat nenañ ci fas bi dadi yekati mouswar genné ci kare yu bopi ko tedd ki ak lu bok ci lelti wem jox ko Serigne Bar ne ko yowmal khiyam su yowmal li de moy tektale sama digënté ak yow su yowmal khiyam ma tegg la ci loxof Serigne Touba ndax li nga def ci doomam ci kéro bi Serigne Bar xureje wuyje boromam amna jaaro bu mu takkon ci loxom wax nañ ne karaw yoy fofu lako defon biñ ko bëgge dindi amna ñu fekk won séré sa dañ ne lim ko joxon fi lako def amna yaakar dañ ne boole nañ ko ak jaaro bu dencale ko kon li dal bokku na ci mbiri Serigne Bara ak Serigne Dam
3: da na wax naan magasin tu agi day bis le bo xay bisum ñepp la te man man bar u won kenn de kenn dama u kenn u won kenn de bo tan mi ngi yeen ni bëgg dal nga bëgg dik ci mom mu fexé ba nga tax dédét néna ubuuma kenn man baara ubu kenn ki ñu na nga essi magga goor di daan war goram ndox mu doy lepp doy
4: amna ngeureumal señ mor jaar baay amna ngeureumal señ touba ha amna ngeureumal señ mor mustafa amna ngeureumal mo soxna amna ngeureumal mo bussu bu ci ya sawal toage dona dana cheikh assoual lu solo mo koy def te kilifam yoy yep mu fonk len di legel gude beuk ni la fonké won seigne mourou sa ni la fonké won seigne fallu mi seigne bissir mo lañ len da nuulé xaritama
5: hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin

0: nan la tollu khasida yo xamne ak ndariñam ak baxam ak barkelam motax sax faf lisanu hal jog top serigne touba nan ko bindel talifal ndax yow kat sa mbind dañ ko nangu dafa bari ndariñ day xetlé khala lisanul ali li alif bila taraddudin fallahu minka khabila kon fallahu minka khabila suñ borom nangul nako lepp nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni takhabalta jami'a qatli kon minni takhabalta jami'a qatli xane nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni takhabalta jami'a qatli kon minni takhabalta jami'a qatli xane yenen yon dana ñew ñu gëna détaillé ñi nga xamne amna yenen bind yuñ gis mu def ci khasside yi muy ñett waye kon ñu xamne la mujj lolu mi ngi ni minni takhabalta jami'a qatli waqta tadarruhi bi khayri atti nena mbollem lima bind yow suñu borom nangul nga mako ci toroxlul gima la toroxlul te doto ko sipi mukk doto ko sipi mukk ndax bo xolaate ci lolou min aami aysasin li aami kasasin wa khabila al jami'u hama aksasin li balsasin min asasin khabilta qasaidi kama laha bajalta señ ci ba nena suñu borom lama bind mu tambale ci asasin waxon nañ asasin legi lan la taxaw ci yoonu murid moy atum sosga ba ci balsasin muy ñaari at gannaaw ndiarem lima fi bind lepp suñu borom nangul nga mako te yow mi nga xane ya yekkati sama khasside yi ba nopi magal ko kon khasside yi tamit fofu amna lu feñ moy suñu borom ci bopam mo magal khasside yi xamna bu tuddoon batu magal bi ñu xamne magal nako ngir suko magal ton du ko ñiwaat ñi ko xop ak diko bind ci père arasia ndax amna khasside yo xane ma nga tay wax ne khasside yi de ku dem ci potay ni ñu toge di jakarlo ak beyit yi ñi diko orné diko rafetale fi nena seigne touba waxna ne noné def nañ ko ci père arsi ci khasside yi amna ci khasside yo xamné mi ngi wax né malaika yi duñu xat mukk ci diko déglu ak diko jang duñu yokkat ci diko déglu ak diko jang amna ci yo xamné waxna né sax ëlëk ci aljanna suku jëk ku mujj téwé ñepp téw rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñew téw mi borom jotaay ba suñu borom téw khasside yoyu dañ koy yëkëti diko jang bo démé ci kataba rabbi bi da nga fekk muy wax ne kataba la tabaaraku ta'ala anna hadhihi al-qasida tuqra'u fil jannati bi hadrati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon suñu borom ci bopam magal khasside yi mo waral lolu nonu ko suñu borom magale ni la ko yentibi sallallahu alayhi wasallam yit magale ndax neena ya rabbana salli ala man kasali khafqasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi kon mu julli ci suñu borom tabaaraku ta'ala julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mo magal sama khasside yi kon lolu tektale na ni yalla du magal luñu nangul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du magal luñu nangul tayit nak ku ne xamne ne lay beklo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di beklo jundulayil khalibina di beklo kep ku bax di beklo lepp lu bax nga xamne suñ koy bind suñ koy tuddu aras di jaayu mbolen ñu bax ni di jaayu diko magal lola lañ ko nangou rek tax yahtasu ars rabbina al-asim min qalami i'tisas sit'asim aras day jaay di bik te la tax muy jaayo ko bik moy magal i'tisas sit'asim magal ko ak fonko ak wormal ko motax muy bik ak di jaayo khasside yi suñ koy jang nonu aras di jaayo nonu la iblis di tite di daw lola yit nangou gañ ko nangou rek motax isa katabtu tas arsulahi wa farra iblis adu wallahi buñu jang khasside yi iblis day taw aras day jaay suñu jang khasside yi jundulayil khalibina dañuy bekk neena khasside yi mom begum jundulayil khalibina rek la kitabati busaratun fi abadin li jundi rabbil khalibina al ubadi ne waye khasside yi tamit mbegi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la waye mbegi kep ko xamne jaar na ci aw yoon la waye yit mi nga xamantene non lay degele jundullahi nonu la naqare hadullahi kep ku nanguuta jaamu yalla neena khasside yi daf koy enervelo fum ko deg day melne ku bangam dootu meuna tok dootu meuna mom bopam ba day mujj joge ci jotaay boba kon khasside ab natukay la yasurru jundullahi qati abadan waye wa abadan yasuu man lam ya'buda kon defena lolu señ abdou jamme jang khasside bu baxna yasurru jundullahi qati luy deglo jundullahi jarna jang waye lo xamne du abadan yasu man lam ya'buda momit jama jang yebut ci lol waye yasuru khatiya rasulullahi alayhi taslimat muhsilahi batay li ahmad al mukhtari fi khati surur alayhi taslimat mubdi al khurur kon rasul sallallahu alayhi wasallam day bekk ci khaside yi di def ñokete fi baaras nek ci digeunte gaay yu bax yi and ak gaay yu bax yi di jaamu sunu borom kon nang gañ fa nangul motax lolou motax mu wax ni kitabati taduru tahta al arsi bayna al kirami abidi sil farsi khaside yi nangu giko suñu borom nangu motax mu meuna nek ab mursid nek kuy gindé ko xamné day jubal kep ko japp da ngay mujj nek waji ag fa gaay yep ag waj'al tawalifi misla mursidi wa badani sahih wa qalbi asidi khaside yi dem nangu giko suñu borom nangu motax mu ag ci kep ko koy jang mu ran pak bu dox sa digënté ak safara nga xamné do ca tabbi mukk waj'al tawalifi bil mukhtari junnata kulli kharin an nari yakarna ne señ abdi jeng kon khaside dara jam ak magayam ak nangu giko suñu borom nangu lolu lu feñ la lu yaatu la lo xamne xeyna waxtu yi rek moy teunk ngir yitte yi waye yi ñu indi fi tudde ko ay buntu ben bu ci nek doyna waxtan señ abdi jeng
1: jeureugue señ qadi ci leral yoy nga xamne mom nga jëme ci nangu gi nga xamne suñu borom nangul nako señ touba liggeyam bop muy khaside yi kon señ mohammed diaw de nga buntu bobu li nga xamne señ qadi indi nako ci kon lañ lay dox yow tam nga andi ci ay leral bu mu gëna mëna yaatu
2: jere jëf señ abdou kon nonu ko señ xadi waxe rek xasside yi mom njariñ yi ci nek dafa bari lool ba kenn mënu ko tak kudul borom mi nga xani moko talif ba tax na yow mi nga xamni yaay jang xasside yi pour nga xam xasside gu ci ne bokay jang limi def ci yow lolu lu jafé xam lay don wala nga laaj ñi nga xani xam nañ ko wala nga jang xasside gi ba gis ni mu lay def yow ci sa bop nonu ngay mëna xamé xasside gi lim lay jariñ téewul la xasside yépp day agalé ci yalla suñu borom tabaraka wa taala waye gune ak yoon mom lay awalé xasside gu ci né ndax ku melné serigne abdul qadir makké radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi daana wax ni daana wax ci xasside yu bari daana leen lim di ca waxi mbir daana wax ni jalibatul maraqib dana joxe mbolo tay dana tarbiya nit ki daana wax ni asma'u ahli badrin momit day tarbiya niko serigne di waxi ci bir wax ni waj'alul muhniyan anil murabbi yow sama borom nang ko def mu doylu walif serigne tarbiya nuru daray ni day ganit ci jaamu yalla manam ku koy jang do mala wacc mukk ak jaamu yalla ci jaamu sunu borom ak beug ko ku koy jang itam dalay soplo sunu borom tabaraka taala fo tollu sa xol day yok ci sop yalla madlabul fawsaydi momit nonu te day joxe xewal mom madlabul fawsayni madlabu sifayi day fajj lepp serigne mbake musa neena mawahibu nafi day joxe xewal mawahibu nafi neena day joxe xewal mok sabun taqi mom nak yan juroom ñaar la ci serigne bi djublu amna ak wute amna ñu dogu ci ni juroom ñaari laye fatiha la djublu ci sabun taqi abwaba kulli nari am ñu dakk lolu wax lenen jasbul khulub day yok ak ngëm mafatihul bisri day fari bakar ci nit ba melni liru yonent namuy mel ci ñak bakar mon la mafatihul bisri di fari ay bakar gisna labrar day ar nit ki ci lepp lo xani musiba la wala bala wala luy lore cheikh abdul qadir mbake radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi neena ku xey jang ko mom gisna labrar bu asaman ak suuf don jaxaso sunu borom dana la wutal fo nek yow ak fum la neub alaman allah ya bokoy jang yonentibi sallallahu alaihi wasallam day tek loxom ci sa bop ci waxtu ngi koy jang ba kero ngay bayyi lu melne ni itam wax nañu ni ci mafatihul bisri nenañu sax bo xeye jang ko jox loxomu texe mom mafatihul bisri min lawhil mahfuz ku ko mokal duñ la laaj ci bammel kon yi ñariñ yep nek na ci bir khasside yi khasside bu ci nek amna jaglek bopam waye yeppay agal ci yalla bo ci japp rek dana yobbu ci borom bi tabaaraku ta'ala fonku giko serigne bi fonkon nak agna ci dara antan ni koy bindal khashida dawul def ku jog rek mu wala nga bindal ko waye dafa tanon ni koy bindal khashida bokon na ci serigne hamzatu jaxate radiyallahu anhu ak cheikh mohamadul mustafa ak cheikh mohamadul fadil ak serigne masamba ak serigne modou lamine diop dagana ak serigne demba kebe ak serigne abdou sall ak serigne jassi cissé ñi ñoko daan bindal xassayib ci ñim jotta lim fi xeyna amna ñeneen ñu ci bok serigne bi fonkon na leen lool ñi nga xane ñoko daan bindal xassida yi ba serigne demba kebe netti la neena serigne bi mas leen no wo ñom bind kat xassida yi genn guddii dum leen wo ñu ñew ñi and dem ba ci all mu julli fa banam ba ci digg all ba mu julli fa ba nopi andat ak ñom ñew serigne modou lamine diop dagana neena serigne bi masna am qasida yimu ko don bindulo fekk mu wanent ba tax binduma yeex lol ba ko serigne bi yegge da ko wo niko fabal sa loxo tek ci say beut mu fab loxo tek ci ay beutam muniko fabal sa loxo tek ci say beut mu dal di fab loxo tek ci ay beutam bi nga xamanteni fab na loxom tek ko ci ay beutam muniko waxal ni wanen wi bayil beuti talibe jambour ya wanen wi bayil beuti talibe jambour cheikh mohamed lamine diop dagara neena ma daal di wax lolou neena wanen wo melni musuma dal neena daal di deñ serigne demba kebe itam neena serigne bi beggul won masque ak faf nak boko degge moy nga don bind abbat te fekk da nga wara bind bagal dora mas nga don bind bat ba mu jinga ni mafar masa li wen arafi daal di koy mas bind ma agagut neena serigne bi bañon na lolou ba tay beggul won itam li ñi wax sadak ndep moy lu melni ni ñuy bindé 8 ci arab manam zaman yatt na ñukoy bindé nga bind ko ba paré jëlat nak lén lu melni aw yatt taxawal ko ci wétam koku lañu wax sadak ndep ak dindi baat ak bind baat agul nga diko agalé ci wénen bind loolu itam sëriñ bi daaw ko bëgg ak bind mu sakkanul itam sëriñ bi da ko daan moy tandiku lo daan bëgg bind mi sakkan ba paré rafet muy li nga xamni mo gëna rafet mo gëna jafé ci bind mu sakkan ba nopi rafet ko nonu le serigne bi dan bindulo ni nga xamni non la dan binde mom cheikhul khadim ci walu khasside wa kon non la serigne bi dan bindulo mom ni nga xantini moy cheikhul khadim non la dan bindulo ci walu khasside khasside itam nak jarna def ak teylu ak setlu ndax lela nga gis ci ay wuta yo xamni yu bari la wuta yoy nak likoy waral lelek kiko bind moko yak lolou nak bu amé day aajo nga gëstu ko ba am yak bu wéré wér nga jël ko diko jangé ndax bari na bindikat bo xamni bari na bindikat yo xamni dañu rafet loxo waye deggu ñu nahu leg leg itam nga gis wute go xamni likoy waral serigne bi moko soppi won melni khasside gi di wa inni samaituha gogu way wi nak moy li nga xamni mom la ci soppi moy ahmadun al mukhtaru nurun nasi mawliduhu muzassiful khanasi bu ñeekoon khairun nasi li serigne bi defoon lañ da jang ñep kuy jang mom nga daan jang waye ba ci kiman gogi feñe ñu soppi lo koko la digli ñukoy jange nuru nasi khairu nasi joji ñu jange ko nuru nasi nga xane legi da ngay wax ni ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu musassiful khanasi su ko defé ñi xamul lolu nak deggu ñuko itam ni te yoron khasside gi ba legi kenn du len mëna jang lolu du nuru nasi kon lolu rek lulul khairu nasi bañ dekk ko na xam rek lolu la ñi di mëna jang lo ñi nga xamni xamnañ ni itam yor nuru nasi batay buñu leer nom itam lool rek lañu mëna jang waye day laaj ki nga xamni xamul lool nak mu laaj ñu leral ko lu mel non leleng nga gis wuté go xamni itam likoy waral duk soppem waye day diglé ak ba mom rek bu ko defé ñu bam buuy do ñaar yoon nga defé ni serigne bi rek ko talif ñaar yoon te dafa diglé won ni buñu ciagé nañ ko bam bo démé ci wakan haqqan da nga gis beyr wañu wax asabta fawran liswana kullaman laysa yakunu mu'minan ya sa saman nga gis ni ñaar yoon lañ koy baamu ci wakana akhan te serigne bi ben yoon la wax ni mom la ko fa bind waye dafa diglé nak kiko jang bu ci accé mu baamu ko kon yoyu dana waral lelek nga gis ay khasside yoyu di soppi ko ci li nga xamanteni moy khasside serigne bi ci bopam nak ndax mom serigne bi dana jang khasside yi ci jëmum wala ndet lolu ak leral amna ci serigne touba dana jang khasside yi niko mourid yi di jangé ak diko yëkëti comme ni nga xamni non la ko mouride done yëkëté bimu nekké ci geej gi wax nañu daan jang xasside yi mom ci jëmum ju tedd ja diko yëkëtil bopam ak bi nga xamanteni jogé na ci geej gi delsi wat non la ko daan jangé waxnañu ni daaju muwahibu nafi serigne massamba mbacke moko ñëk dégg ci mom serigne touba diko jang guddii dox ko serigne touba jangé ci guddii bi mu xeyé mu digël ko talibé yi serigne massamba yëm ko lool fekk dégg na ci guddii bi nga xamanteni serigne bi ñu ngi koy daaj xassida gi di nooru daaray ni nenañ ni bu ko massan tek fenn faté ko mom serigne touba day melni peul bu jéssém rër li fi gisul jéss ñu dutam jamm kon loolu misal lañ ko ci nenañu sa suma sa wax sama tiré ba mom la ci djublu nuy nooru daaray ni bu ne sama tiré ba rek trañewut nooru daaray ni la ci djublu bu ne tiré ba rek nak nga xani tiré ba rek la wax nenañu al fulkul mashhul lañ wax ni kon mom la ci djublu mom cheikhul khadim la ci djublu ci ben net li amnañu ni mukhadimatul khidma itam bu ne tiré ba rek mukhadimatul khidma la ci djublu bu ne ci walu diwan yi nga xani mom lañ def khassida yi itam serigne bi ci bopam radiyallahu anhu amna yo xani mo len defone ay diwani bopam yi ci gëna siiw nak juroom ben la yo xamni day xawani rok as-sunanu sittatu liñu wax as-sunanu sitta lolu ndax ñoomit juroom ben téré lañ yo xamni ño gëna siiw ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam nu len tuddé as-sunanu sitta serigne bi itam non la défé diwani ba ci ñëk moy diwanul fulkil mashhul mom serigne touba moko dajalel bopam amna ñu ni bu siiw bi serigne bi dajalé wuko waye lolou wërul li gëna wër dal moy sëriñ bi moko dajalé won bopam wala man mi talif télé bi gisuma ci tektal mom nak dañuy téré diko def ni ñuy def yeneen xassida yi dañ ko koy téré mom mi nga xamanteni moy fulkul mashhul ci gattal sax dañuy wax ñu diwan ñi ñu bañ ko yema nak yeneen xassida yi dal ñaarël ba moy diwanul muqayyadatu bil ayatil qur'aniyyati koku mom itam moy diwanu ñaarël bo xamni sëriñ touba moko teunkel bopam ñettel ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril abyatil qur'aniyyati nga xani diwanul muqayyadatu bi ghayril ayatil qur'aniyyati aw kon benen ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril ayatil qur'aniyyati ñettel ba moy diwanu salawati aw bi nga xani ay julli ci yaronte bi la alayhi salatu wassalam juromel ba ci diwan yi nga xani moko teunkel bopam moy diwanu nooru daareni jurom benel ba moy diwanu sa'adatul muridina waye lu melni silkul jawahir ak hikmatun balighatun ak ajwibatu yoyu duñu diwan yoyu duñu diwani khassida yo xam dañ leen def ay diwan yépp nak serigne abdullah hat mu serigne touba mo leen dajale won mo lu leen mu yoy nga xam moy diwani mujji kon serigne abdullah melni man nañu taxaw fofu jëlale kaddu gi ba ci kanam
1: wa jërëjëf serigne mohamadou diaw ci leral yom solo yoyu jërëjëf itam ñi nga xamne ñi ngi bayyi xel radio touba hizbut tarqiya mel na kon ñi ngi wax ne li ñu amone ci waxtu yi dafa mat kon ñu jox señ khadimu taggo ak mbolo mi ñu doon jox señ mohamadou diaw ñu yëkëti jotay bi
0: jërëjëf señ abdou dieng xamna waxtu yi melni ne jeexna tak comme ni nga waxe nonu kon tay waxtaan wi mi ngi jëmon rek ci labirante ci khasside yi ak taxawayam ak fonkel giñ ci wara am na far waxtu wi dem na ba ñun ci suñ bop taxaway biñ ci wara am ci buñ koy jang ak fonkel giñ ci wara am ak ci buñ ci won waye ku degg ni la ko suñ ci ba fonke won lol doyna seuk ndax tayit fas ci ne ak jaamu yalla la gu kawé ci jaamu yalla yi ndax serigne bi wax na ne wajhal kitabati kal khairati jamiha ya wahibal mayrati kon kal khairati jamiha bayiwul dara neena suñu borom na nga ma defal sama khasside yi bu melni yiw yep lu bax lepp bokk na ci lol limi wax ne yukhriju jumlatan li nurin min zulam khatiya insa allasi ma'al alam neena khasside yi dana genné ñepp ci ay lendem jëme len ci ay leer lolou kon batay jarna gor gor nit jarna fonko xamle na it ne tiyaba ji ci nek du jeex amutub yamukay menesu ko tak yaqudul ajra bila misani man qadal al asama fi misani xam nga ne waxon na ne min qadimi ila al maqdumi misanun la yantahi ajru kaylun wa misan kon yakar na ne seigne abdul salam njariñi khasside yi akuk barkelam amutub yamukay kon nañu suñu borom dimbele bañ man ci taxaw niñ ci wara taxawé rawati na nak ci bisub seigne touba bi nga xamne bisub jaamu yalla la bisub sante yalla la ñu war ci jang alquran jang ci khasside berne ci dalal ci yalla nañu suñu borom may ñu mëna taxawé loolu lepp té lepp luñ ci yëngutu ak lepp lu ci nit yëngutu ak fu mu ko mëna yëngutu yalla suñu borom nangu yëngutu ya def ko adiyé serigne touba té yok fanu cheikh salihou mbacké ak wërëm té yokal donga yi ak wër ak man bañ mëna taxawé ndigal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa jëre jëf serigne khadi kon serigne mohamed diaw ñu jox la nga nuyo ak borom bi
2: wa kon amna li ñu neuf rek moy taggu tok mbokk talibé yi yen xamal ni waxtaan yi nga xamni mom lañ indi won tay ci mu jëmon ci walu xasaayit yi ni jot ci indi lu bare bare lu am solo liñ ci ñaan rek moy sun borom tabaaraku ta'ala defal ñu ci dégg ak top ak riyan yi nga xamni ñu ko jottone indi ci téré bi ñu waxtane di téré bo xamni ku ñu wax serigne alhaji mbacké moko tarif bok ci wa daru musti wa darul mu'ti kon ñu koy ñaanal sun borom yok leeram da deugal ko bu baax ci taxaway bi ci walu diine l'islam ak ci yoonu cheikhul qadim kon khassida yi mom mi ngi non rek dañ ko wara fonk bu baax ndax wa man yu'assim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbihi la sun borom wax te khassida yi hurumatillahi la te kon li fonk gi moy kiko am te dib talibe nay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko wutal tam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax té mo sélal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibé kon day melni dal fofu rek lañuy taxawal waxtan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf serigne mohamed diaw jere jeuf itam kon mbolem mbokk yi nga xamne ñoy bayyi xel radio touba hi tout arkhia melni na kon lolu moy li nga xamne mom lañu andi won tam dem ci buntu qasida yi nak ku na xamne ne dess nako jang jangum yëkëti comme ni nga xamne ñu koy def ay kurel des nako deglu itam des nako bind des nako drous lolou lepp nak tiyaba nga ci aw yoongi ci kon bu ñu yeggé ci bisba gam rek lu ci way man ci def la ko ci santé ko señtu wa ci mission bi mu def ko ci ndax kat xasdé mom luñ ci jang du doy ndax lu bari bari doy mok alquran ji kon lolou moy liñ indi won andal ko ak señ mohamed diaw ak señ oustad khadim
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo togn sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbeur yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armé leen ne ko ana no def ak mbeur mi daal ni tëdd fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bërr di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am natalu wet mag bu don xecio ay pal souf serigne bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor ne ko ma ngi sante yalla bu baax serigne bi ne ko jelan mu ne ko souf sosa nanguna ko serigne bi ne ko banang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk